0: karsada, okay, aning sa karsada, pagtugit iya sa baybay.
1: Ay, part of that, so, dog. Ay, part of that, kwanda, baybay. Dapat 40 oh, metros, eh.
0: Oh, haramot aro, oh, haramot aro bi-bi, yan. Haramot aro bi-bi, haramot mga bagas ng, haramot mga bagas ng gintang akad, tugin excavate sa area.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon na daging tikod, no? Actually, oh, may nag-operate pagani na daga mga machine.
1: Pagdumdum ko tangani, ano mga insect sa West Philippine Sea, baga? Tag nag-okupa ito, naghimo it man-made ng island. Kamputa naghalin, tas na sa baybay.
0: Ang mga talent ni Halian sa barangay baybay, no? Haroon doon mga ano, actually, madaya nga rang rakit na doon sa BD. Habilin pala, habilin lang araka to doon, Jeff. At inanod yung anak mong bak, kahit pinang adlaw at pinang tingin, mabas ko grong bagot.
1: Mm.
0: Pero ang ida ko, takara, hinunusot ato sa kwan.
1: Dagat.
0: Hinunusot ato sa tunga isa, o, oh, tunga itlawod. Agroon doon yung makaroon doon ginabak ko, ginaproblema, it mga mananagat particular, doon may tag-iya itaksay. Kaysa yun mga doong taksay, nga bisan mauno kalawod, daro aning mga pagtaksa, kay madangya, kagit iya sa binit. So, pag iya ko sa di madangya, natural, mga masayawig mo gid rung mga ano nga to, rung mga debris it ng ano, itpader. Rung mga inanod galikap sa may tunga nga to itlawod, may mga kabilya pa nga kaibahan kato doon di jet. So, kain na, may na-interview gani kita ng sambilong sa affected iyang may tag-iya itaksa nga wahak kita na roanda nga lambat bangod nga nagpanaksay gali sa nakahapon. Di ano man naraamang nga dakpon, ma'am. Ay, puro tama na si Mentor Amonya, Juan, sihod.
1: Ay, oo, siyempre, gasang et. Gasang etig to, eh.
0: Ang magugat, manugit abit bahurong ano, no? Manugit abit bahurong, manugit abit ng tibay ro anak karon nga nylon, di ba?
1: Mm.
0: Manugit abit tibay, nang ma-infok na lang anak karon nga nylon, eh, et ng zambat.
1: So, gasang et mo sa bato, gisi.
0: Gasang et.
1: Wa ka unita, dinakop nga isda, wasak pa yung mong lambat. Ayahay.
0: Tama. So, wagit ikwan, wagit na siho, wahak pa rong lambat. So, ito ni Nari Rosita, kagina ginamata-mata na puna, araan ang lambat na to. Arema ng manamang maramong na pangitanaan, tapos kaya pa man na sabuit. Hindi ko man maramang mapakatid pag-ukay, raamon man ang kinakita sa among pagparaksay. Kung man naraamon na ginabakay, it bugas. Kung may maramon niya may madakop, okay. But anyways, kahapon, akabi-i, gin, ano ang kugid, gin, dalikat kugid nga doon si Barangay Captain Ramil Pilayo sa, kwan baga, sa insidente nga rang, na guntad iya sa Barangay Baybay. Actually, dong complaint, naghalingid mag-ana sa pila ka mga negosyante iya sa Barangay Baybay ng apektado nga may tag-iya it hatchery.
1: Mm.
0: Kaya kung may, May 19, di katoon na tagupang dan, nga rong biit gawod, mga siguro paghalin sa bibi, mga 5 to 10 meters ay nag-brown.
1: Okay.
0: Nag-brown bangod sa rudaya na rin naging excavate na dagas na to doon jujet.
1: Mm.
0: Sa ginakad na ito magugta na ginobranda nga tangkitangkiyag iyan na daging dos-dos. Tag to sa di-di. Okay? So gin dos-dos. So mag-encroach mo gin anak klarong-klaro bangod nga ginsakot mo nanda it pagtamba ka na rin no, nakatamba ka na mga debris. Ang mga kader doon yung ginwasak.
1: May kwan baro area, manot yapad ron, manong mga pinakiktarya.
0: Kung ako niya estimate siguro anang area nga ra, kasi tabok ra, ro ana man ang anang bagot man ang karakarsada gid, no? Barangay road. Tabok abira ya sa baybay ag sa ito man sa may suba nga to area, no? Tabok it karsada, kasagpunda nga rugta. So siguro ang mga ano, pwede ko magkasara mga more or less 3 hectares.
1: Ba, kasarang at yapad gali.
0: Oo, kalapad na imaw.
1: Ang mga kuan gali, ro, na-identify nga rang mga proponent ko rin project, kaya yung si Shin J. Ping Lee, aga Stephen Chen.
0: Oo.
1: Mga inject. Pero bukod under ruta, ha?
0: Ah, Taiwanese national, kung naran.
1: Taiwanese. O, ay, mga Japon, eh. Chinese Taipei, eh.
0: Oh, sa China, sakop na China gihapon.
1: So, rungugta okay. Ay ginrintahan ni Lee ag ni Chin.
0: No.
1: May natugid man nga kay Daddy Sotikura ang agugta ang ginrintahan?
0: Oo.
1: Oh. Ag rungaong kunukara ay ginaubrata ng resort?
0: Correct.
1: Ag ano natabo? Tama, excavation ta?
0: Oo, may excavation yung natabo.
1: Ag nagagawa makaroon

0: resort. Kaya haba ko, ay, mayan ay medyo, manami man niya balita akong resort kasi ano man doon eh, employment, no?
1: Para correct, sa mga tourism.
0: Siyempre
1: tourism doon eh.
0: Oo, tourism. In common, in barangay at the same time. So manami raana nga kwan. Pero kung pilang adlaw, nanotis na kung kahit ba siya naman ako medyo may mga tangki-tangki nga ginpurma. O, ginkutputan, gintambakan sa kilit. Tangki, ginanaroon na nga forma. So, siyempre sa kalsada, pero may adlaw-adlaw ako nga nag-aagi. Hindi ko makita niya sa Megawood, banda na area. Kasi nakatungan itersada, roon na nga property, nga ginawan. Oo. So, siyempre, waman sa akon sa nga ganyan private property, ag may mga development, wa matagid sa akon nga pagisayod.
1: Wa matasay mo nga kwan. Wa matasay mong kalikugan.
0: Wa gitaran sa akon nga kalikugan nga may mga makarat agali iya sa baybay nga nagakaganabo ya mismo sa bibi no katodong jujet. Na may makarat agali sa dang nga mga movement iya.
1: Makaraman dati, maura man dati na tabo na tandaan mo dati Bakawan Eco Park. Tag may nag-construct it pispan sa sugod mismo Bakawan Eco Park.
0: Oo.
1: Ah, garong ginggamit nga kuhan, nga loader, right? Halin sa Makato, LGO, tandaan mo to? Nga nagumos, ito sa suba.
0: So, yun. So, siguro para sa update, no, dahil kahapon, naging conduct na joint site inspection doon aton nga taga municipal engineering, taga MPDO, taga Menro, matapos yung nakaabot sa daging tagupangod do complaint, no? It mga pumuhuyo.
1: Nga nibukon datro barangay, official do nag-complaint sa LGU, kundi mga pumuhuyo ta nagpaabot ito sa LGU, Makato. Nga ni, waman sa kalikugan it mga barangay official.
0: Gin-inform, actually, roon na nga nag-inform, kaila naka-istorya ko sa nang Yolanda, no? Kaya yun, ginagadagad sa boundary.
1: Sin ko nga bye-bye ron, may nagapakuta na iya sa Ilaya or sa Ilawod?
0: Bye-bye na ka to, Ilaya, Purok Uno, Gidra.
1: Purok Uno, Ilaya. Okay, Ilaya.
0: Purok Uno, Ilaya.
1: Okay.
0: Okay. Oh, so kung taga-bye-bye ka, sayod mo kung si Inra.
1: Taga-bukid, okay, kami buo na kami kasayod. Taga-bukid, nabi
0: kami. Sorry, Purok Uno, Ilaya. Barangay Baybay, Makato, Aklan.
1: Okay.
0: So, so, sa update kay kahapon nga nag-conduct it on-site inspection dong aton na municipal engineering. Okay? Aro ato na taga MPDO at taga Menro, kay bahaman si Barangay Captain Ramel Pilayo at Barangay Baybay katodong Jujet. Nga nag-conduct inspection sa lugar.
1: Pitsa, pero matsa may nakita na ako nakabalabal kahapon nga kamuta member it kuan LF. Matsa kilaga mo kita to eh. Din nakabalabal kita.
0: Bit-bit ay lagi ko na nandato kahapon na si Bot Manyani ko na si Kat. May bit-bit ay lagi ko na sa dato kahapon. Kasi sabi ko okay lang yan Kat ha. Okay lang man ako dun Kat. So, natukiban ang nag-recommend. Natukiban kahapon, isa pag-instruction ko aton nga municipal engineer, taga MPDO, taga Minro, nga kompleto gid mataasang nakatodong jujet. Kompleto it violation.
1: Na, ay wagid eh. Wagid bisan local permit at national permit, wa.
0: Wagid mga local and national permit clearances. Wagid anad din secure. Rong daya nga ra nga developer na mga Chinese national iya sa area.
1: Nga ni kahapon, so, actually kahapon, kay storya ko si Mayor Langkoy Mationg, aparte ka ra.
0: Okay.
1: Ay ako ni kana, nagpasugo imo tawo nga magkanak it inspection ay magapapanaog ita kwan si Sandusis order, stoppage order. Do LGU Makato, kore nga ra nga ongoing makaron nga excavation or kung ano man nga project kore nga ra nga ginaubrat mga Taiwanese national.
0: Oo. Alright. So, I don't know kung na-baton yun.
1: Sino ba rukwan? Sino ba rukin-hire nga kwan karon? Sino ro contractor karon nga gin-hire?
0: Okay, dali lang ka. Nungot, anak. It actually, di ba, wako man yun siguro na-baton ang darong order halin sa ato ni LGU Makato sa Office of the Mayor. Doon ginatawag na stoppage order. Kahit pagbalik ko iya kaina, kara-kara lang git bago ako nag-ano, bago ako nag-report. Daya nga rin nga mga bakho, nag-anandar mo tara, sigit ang in-excavate. Okay? So si, kat natanuhan ako, it dundayan

0: turot lang daw sa unahan. Natapanuhan lang ako, nagpaginaog sa andanga, bakho.
1: Hinadlokan sa nag-imo.
0: Ginabid. Ingat ako sa baybay, di man lang ako matres pa. Hindi man ako matres pa. Ito ko sa bibit yun, huwag gano'n takot sa anda, huwag matakot gano'n sa anda. Okay, nagpaginaog sa andanga, bakho. Huwag nagsundo na andanga, bakho. Katabing video sa pakisabi. Pero katratuha, kung ano lang din siguro mga... Aga-abot ako iya, mga pinagot ang minuto. Sigit ang dag-inakad. Pero wama siguro pag idea rin dahil ng mga trabahador nga iya. Or wama siya dahil na bato niya advice sa sa developer, sa dahil wakas sa Chinese National, na may may unang stoppage order. I don't know kung may nabato niya din man sanda, no? Makarap kay kahapon naman to ithapon. Dintanda kong instructions. I don't know today kung ma-serve yung stoppage order para sa activities iya sa area, no? Kay apo-api na violation.
1: Dapat
0: no?
1: Makaroon makahingagaw. Makaroon siguro hingagaw na daro nga order Biyernes. Dahil hingagaw on ito, bisina eh.
0: Oo, laban-laban yung hingagaw kay apo-api na nakita niya violation. Radaya nga nakita niya sa video. Radaya rong anda nga ginbuta nga imbornan. Radaya rong posible nga sa bilog sa mga natukiban itaton nga ano, nag-instruction kahapon na installation at ada nga sewerage system katubong dito.
1: Pagto sa baybay, utaroon ha? Ano ang sewerage? Pagto sa baybay?
0: Ano ang burong araw? Ano ang burong araw? Nakita nyo? Mura.
1: RC.
0: Mura ang danga naka...
1: Oh, Rino, ginatawag. RC ginatawag. Reinforced concrete.
0: Yes, so... Right, dahil sabi rin sa violation since nga pasanda it mga permit na na-imagine ra kung di ka nagawa ro ang nga way. Rung tubing hanin sa tangke, actually, abe, ano, kung tanawin ko, but, ano lang katulad yung hatchery na pag alagaan it mga putis na pasayan, ba? Banami? Yan. Kaya may iyawin ka rin sa baybay nga nag-aalaga it makaroon Chinese man. So, I don't know kung partner na daka, business partner do, it nag-develop, mag-iari ka ra. Ang may anam at abing hatchery, gimat anay ito nag-exist. Ina sa unahan yung man. Pero daya, sa porma nga rin nga ginaubra nanda, so, gaban-gaban, banamihan man ra, no, pang ginakultura, ginalagaan, it mga isimilya, it pasayan, ginapalagko, kay for export, katodong jujet.
1: Disney Princess?
0: So, siyempre, ha?
1: Ambay ita, taga-LGO, hatamaan malatanga, igtoy mo sa police station, ag nagsakay mo sa patrol, paagto-igto.
0: Mga matangad na ako ni Hambay.
1: Pero Hambay kita ni Kwan. Hambay kita may nag-hambay kita may nag-visit siya ng Hambay ko ha. Inday Lilia. Inday Lilia, ingat ikaw per me, my loves. Base hinandad ka una.
0: Sinod.
1: Ay, di ka basa kung sino? Basa. Ilaga mo.
0: Salamat din sa pag-aruga. Salamat din sa pagdumdum at sa kwan, pagkabalaka.
1: Pagbagagaka.
0: Salamat din sa pagkabalaka at sa pagbugaka.
1: Gam ko sa pagbagagaka.
0: Balayan. Alright. So,
1: ina si Kapitan?
0: Wala, si Kapitan, nagtrato kami, nga interview kayo, after it ako the report.
1: Ah, okay.
0: Kaya after ko, iyo sa area.
1: Sige.
0: Ako pa yung ito na, sakit ako sa ako na kangga, magtipo ko sa barangay hall. Kaya, basi makarang oras dito naman sa barangay hall.
1: Sige, si Papa nga, Papang Ralph Maypa, ay Morgan Reaper ni Kwan, ay Morgan Reaper ni Mayor Langkoy nga, si Toto Ralph lang mana. Ay, sanda man na rin nagkandak inspeksyon ito sa lugar.
0: Oo, oh, kahapon.
1: Oo. Oh. Sige, after. Kung sino kinyo mauna, Daywa? Kung sino kinyo mauna, Daywa?
0: Ang problema kay after here, mabiyahe man lang, madali man lang maabot ako barangay hall. But anyways, no, sa ato nga mga pumuhuya, particular gini sa barangay bye-bye, ano din na visible din na ano sa parang nga nag-aagi niya sa area katodong
1: Chile? Aro, Taipei kuno is located sa Taiwan. Bukod ni China. Ay, may ginatawag man nga. Ay, aro, Taiwan na be, ay separadong nasyon eh. Nga gusto ay China, nga bumalik anda.
0: Oh, but anyway, sige. So, sa ato niya, ano, katulong jujet na sa ato niya, pagpanabalik hindi na, ato niya pag-angutan si Barangay Captain Ramil Pilayo, May kanta naman sa gintagawa o man niya, recommendation o kahapon. Si Toto Ralph Manro Matao, it information kay Sir. Kasi sandaman nung nag-conduct inspection iya kahapon with the barangay captain Ramel Pilayo. No? Actually, rong nag-escalate di drama tapos nga ni man na dong kaiting abi iya magapit lang man abi iya rong ano eh rong dong tag iya isa cherry ka to dong jet nga nag-operate ka timing din nga kakadeliver naman ko ada mga spawner baga naging bakal man anda para pabutuhon na sobo tigay nagtaliwa niya adlaw ato nga kita na nga papasaka sa itubi pagpasaka na itubi sa tangke at kita nyo nang darong tubi nga ma-brown that is why nga nag-abot sa rodoy nga reklamo na nakita niyo dahil yung ano, yung area na ginpang tick road at mga bako yung inakad na bagas sa gin-excavate ito sa area kato sa may suba agikaraman bada sa may baybay nga magapit gid sa baybay nga area kato doon nga jujet. Anyways, pinagigyaman doon sa mga information no, ka na ato na may hatod makaroon iya, nakita na ko ato na mga pumuyo na nagkaginaboy sa barangay Baybay, particularly sa Rodenga area, ako na ano, sitwasyon, no? Kay ako ro, nagtaniwan galing na May 19, rakatodong jujet, kay edi tanga ni galing maagyan sa itawo sa ano, no? Sa hilid itgawo dahil na iting na iting nagahagarong anit or bagas. Na tinumpok agrong humbak. That is why nga, yung mga naga-jogging, ay hindi yung makadiritso pabaybay, makapanapitas, because, kung nagtambak nga bagas, iya sa bibi mismo, iya sa barangay, bye-bye ka to doon, Jujet.
1: Base ko naman maniling doon, may plano kang mag-imbita sa katapusan?
0: Mag-imbita sa?
1: Sa katapusan, gano'n, pista sa inyo sa bye-bye.
0: Pwede ito sa kalapit. Kamu na burang ng handaan. Kamu na kalapit bagay.
1: Total ko naman. Total ko na ikaw man masunod niya, kapitan. Ito, bye-bye.
0: Sige ka naman dito. Magpapanabalik kita. Magdarang yung Captain Ramel Pilayo. No? Ako na naman rana karang aside kong ato nga barangay council. Sa nadaya nga rang insidente. Sa nadaya nga rang senaryo yan sa Purok Uno sa Sitio Ilaya Purok Uno Barangay Baybay sa Banwa at Makato Rina Anay atin paranyor atin nga inisyan nga impormasyon nga atin yung mga atod sa atin yung mga pumuyo sa mga Barangay Baybay sa nang nga tagpulamati at Radyo Todo para sa todo komentaryo ako man si Katodong Lilia de la Cruz ng Radyo Todo kaibigan mo
2: Radyo Todo live report
1: eh tawagin na lagi siguro or after na lang kara. Si Totoral Primbulat may pa, mga nangal makamanumano ta. Kuna may order nun bagarong ato nga local government unit para punduhon. May cease and desist order bagarong local government unit para punduhon na ring ongoing mga excavation or kung ano man doon nga plano ni karoon nga proyekto it mga project proponent ka ng mga Taiwanese nga Sanday Chin or Shin J. Ping Lee aga Stephen Chin sa andara mga Taiwanese. Haiti ang Taiwan dati part ita China. Abo ba namin inagyan do? Kaya nga mahaba man yung history nga Taiwan. May Australia, may Hapon, kabaabo ta nga nag-agi. Colonization ita Taiwan nga bago nangin sangka republika. Sangka independenteng pungsod. May reaksyon? Taga-bye-bye ra sa yun ko eh. Ha? Taga-bye-bye kita bimoray. Good morning sa line 5. Good morning, sir.
3: Good morning. Tamo niya palangga ang future consialit. Tamo niya
1: panu. Abawa.
3: Ano ka matoran to dojit, no? Nagkapasyamat kami agayogin makikun kami ng kalibo.
1: Ay.
3: Namun. Nga sa mga rayang pabuto nga na ikaw may bata pa, may ayad dito to, imo nga ginabalita ka. Pag sa baybay nga, wala nga tayo to, karay.
1: Ay, taga-baybay ikaw.
3: Ay, medyo nervyos mo na kugina, wala na nga niya, ang paninililya ay puro kuno dos ko, no? Baybay mga katuaklan.
1: Oo.
3: Pero nung kumatawaran, gara to dito, no? Kung atong basyon do, chronology, pero baybay may mga pag-gobyerno man doon, eh.
1: Mm.
3: bago ko sumaka si Babaw, magi katagtan niya subos.
1: Correct.
3: Duman ko man ako do
1: kapitan.
3: Kapitan. Pero layang yun, ubra ro na nga ro, nagtapon ng batian. Dahil may tax 7 to kami ay. Una ko nagbaw ganun eh. Una-una, ay may edad nga agaw sa itong mga palangga ng taga-barangay. Di ba na magkandidato ko, nagkapitan na, sininilya, tabuligin ninyo. Pero kung maturang yung todo dyan, dahil mong bagay malaray, rin kamaya di kasamad.
1: Correct.
3: Pero kung ato no, si Saon, ay tapon na balita, abo na kasamad yun ang mga panagat, yun ay unag na magbaw ka ron. Masin papundohon man ato ang whatever, hay, the damage is done already.
1: Correct, correct.
3: Ato mga bato nga ito, hiba-hiba eh.
1: Hihila ako pala. Pamuguton mo ito. Sa bilog-sibilog sa kabuabo. Takakulagkong ito nga mga dibre.
3: Pero pangutahan na kara, anyo rin nga kasayanan?
1: Agamat kit pabayat barangay. Hindi na ipasabat na ito kay Kapitan Pilayura. Aman ito, nagpiyong takamuna. Kita nyo man do sitwasyon. Kagapadyapad na mga tatlong hektarya, sobra.
3: Ay, totoo por... Puro hektar sa bubahaw ta na ay hapbaryo taro na kamo nga kwento na lugar doon.
1: Ang buko nang ita, buko nang ita sa gabi yung obra na, pilang adlaw yung siguro di Domingo rang inobra, binuwan nga ni siguro yung inobra gun.
3: Manginamba nga ni, no one is above the look, no?
1: Correct.
3: Abil sino pa yung mga, pero kung sundon na natong reglasyon sa pinulis, no? Kung sa pinulis, ay dapat ko may nagkaliklamo, ay ato na tawan it. Kung ano, ikaw maya doon. Manyan yung banago niya, rodami distan yung tao. Masay na ko sa mga panagat, turo na yung masa gagawa doon na taksa importante, taksa ito karoon, importante na ito karoon. Ay, nabalita kina ito, nagkagisi ko na ito.
1: Ay, oo.
3: Ay, mahila na ito.
1: Ay, isibre, sang iting lambat sa kagagkuag ko ng mga bato, mga dibre nga ron nga, ito nagliligid dito sa baybay. Ay, pag sangit, birahon mo, kung nigisi. Kagawa ito na maintok ng mga mananagat, yung nagasalig taksa yung managabi.
3: Araw, totojit. Kung buo na itong history 50 years ago, may una ang barko ka ito nga dinagsaro na, tumbakan yung tangan ito.
1: Oo, sumadsalo na.
3: Pero, bago buo na ito, tanan do mga clearances, tanan, bago ginbuway kumpito. Ay, huwag yaligit, limsiro.
1: Huwag it, zero kita, zero. What local permit? Huwagan ito barangay permit? Huwagan ito basan barangay clearance? Huwag
3: na negligence. Carelessness and competence ka atun yung mga barangay. Mga barangay, ako nanda ko na eh. Pero dapat hindi matapura ko malang karon, daong bagay malang kung ikamaya di kasamat.
1: Okay.
3: Salamat nga po.
1: Thank you, good morning. Native ginabit, bye-bye ra. Ah, sa Banuat Makato, good morning, kid. Daddy Bert Tabasak, kailangan nyo man ni Mora.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Alas 8.27 sa amon nga pagbalik. Dong LGU Makato, balikan tag si Kapitan Ramil Pilayo. Ita bye-bye. Balikan taman, ano na tabo? Nga manita, watapagpuna at barangay ra. Nga watagalit permit? Ha? Watagalit bisa na anong permit? Kaya nabuitan doon mga Taiwanese national nga ra. Mario na si Garapon. Ang oras sa DJ nyo ng Bimig Be The Best. Bigaling! Bimig!
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power, Coffee,

0: gabi. Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayo ng kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butik!
6: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
7: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw mabibili sa mga butik.
8: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic. clinic and pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
12: Yes, John, thank you again, and thank you again sa ating mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Simingation.
11: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import kin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
13: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abugid na sagamat.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Suling 3, Poblasyon Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Now, bago tabalikan dong LGU Makato, waswas na rin mga mensahe. Eh, na para eh. Oh, pasensya gina. God bless you always man, Sir Ed Zabalo na sa California. Una sa Hibo Nabas kay dating konsehal Ita Nabas Longlong Diases, Bagbagon Temoron Nil Candelario. Mayad ang isoko ay si Kim Milgarejo, katulong jet. Hambag taro ni makagwapo ha. TJF jet, manindahan na niya ako sa Numancia Public Market, adlaw nga tinda. O, kagawad Michael Villanueva Solina. Good morning katulong jet. Pa-shoutout man sa Cortes Balite, among pinalanggang nanay Tarsila Roberto Redondo. Always nga nakatutok sa imong programa ag sa tanang taga Cortes. Balete from Arnel Roberto Redondo. Madam P. Sanislao, ma'am. Good morning, Gid. Ginsamad na narong kanikasan. Dapat ipalimpyo kanda dong tag-kotag-ana kuhat siya nga ron. Grabe nga pag-abuso. Wa pabit permit. Karon ko galing balikan doon, ha? Resort it mga sugpo. Manigbata dito, Reyes. Kore kaya siri tabi. Taipei is located sa Taiwan. Bukod ni China. Blessed good morning po. Listening from Singapore. Dong Taiwan, part na di China. Actually, ay kaabo ng mga nasyon nga sumakop sa China. Australia, Japan, bago hagto sa China, bago nangin independent nga nasyon, nangin republika. Arbitore, paano mo Ma'am Lirs makita mo Rokarsaday? Six footer ka. Aglo tinambak nang da mataas pa kimo. Kita man gyapon to Arbi. Nagsaka imaw sa tinumpok ka nga kinutkot dahil nga gapok. Good morning sa mga taga DYJJ, Bujong Panay, Bujong Inday. Uwa kami kasayod, Ma'am Lils. Tagabukid kami. Uwa gid ka pabaybay. Amang ni Bill Arzula. Oh, good morning, Gid. Sin ka toto Eric Buen Custodio nga partit kalibutan? Ha? Sin nga partit kalibutan makaroon? O, may nga pagpamatigid kay Eric Ibuyan Custodio. Doa kon nga neighbor. Una sa istansya nga, igto ta makaroon sa barko. Nagalagaw-lagaw. Nako, maging polluted baybay nyo kung may manhole sanda, ibutang karon sa baybay. Tama gid Arbi. Kung may gindorso kay Buenjoy Basi may kasukuman. Ay dati man mo dumaog sa Isbiron nga independent hingan, correct. May if I'm wrong. Correct ka gid, Tess Hermanos. Kaapin ay may gaindorso kon baga, may kakapital ay Basi taron. Diba amigo Jet? Bukod ako taga Kalibo pero updated man mana. Sa eleksyon hindi kita kasiguro asa hindi matapos ng eleksyon. Taipei high capital town it Taiwan. Correct. Madam Bill Arsula. Good morning Jet. God bless you always. Shout out to RN Ed Junior Bauti sa Sabal. Okay, Mama Puli sa Baluna sa California. Marig-on tagi hapon si Kapnil. Bangod may baluarte taimaw aga nayang sa likod man, roo nga ni Congressman, bukon man ako'y taga-Kalibo, taga-Banga ko, pero abo nga, maya nag-hotik, hamay ni makagawa po. Sir Roger Delgado Makabales, sa San Ramon, Marinao, good morning. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz, DJIF, paring Abel, ora sa Burok Dos, abong dugo, kuno, dong nagtagnak karon sa Taiwan, bago nangin siparado sa China. Karon kagid mas tama, Bill Arsula. Good morning kay Exaltillo Terencio na sa Sitio Bita, kayang Juan Makato. Good morning, duda ko na taga-Taiwan ang mga yan. Sana to kung anong, saan pinanganak dahil kung sa mainland China, pinanganak yan, ginagamit lang ang bansang Taiwan para makagawa ng illegal activities sa Pilipinas. Abay ni Mr. Alex Nabor. Kay dating kap, Eupemio Tim de la Sena, good morning. Aga kay Ismin Nini Nerly Permalino de la Sena, liso kita sa pihak. Karon man ang ibaha, yaman na kita sa piyako. Good morning to Jet, mabuhi gon man, tatak la chika to Jet. Matsa sige rong negosasyon makaroon eh. Harat taga Makato oray mo eh. Pero taga man karon it mga taga baybay, agkon Makato man. Hayro black sand mining, pakiusisa it made it. Buko na init black sand mining, pakiresearch ang mga itbulig sa mga eksperto de, like geological engineers. Umpisa ang anay sa dinar. Pananglitan nga black sand mining, paganuan ginit mga taga-baybay agko makatunon. Problema gondo nga pagtaas it sea level due to global warming, climate change, dugangan pat illegal coastal excavation, simple criminal. Gina-surrender ko mga opisyalis it baybay, rumakitid man lang pero manyag nga land area at baybay makato sa gawod. Hindi gon mabawi ron. Sagot to black sand and other mineral mining sa ibang coastal provinces sa Pilipinas, pareho ko Ilocos, Bataan, etc. Basi, Kabergang, Rohatchery. May atempon karon sa Aklan River ko 2018-2019, pero hapugan, hapundugat ah, rato ko LGO, Kalibo under Mayor William Lachica. Anak ato, ita Santarli, STL Panay. Good morning, Jet. May eleksyon gid sa ayan sa 2028, hatong nagapauna na itambarong kumilik sa gamat gid magayo pa man 2028 depende sa mangin plastada ko nagaganit gobyerno nasyonal makaron. Good morning kuno kay Tita Lori, Tito Alan ag Tita Lisel ag Angeli nga nagapamati sa sakyan mabalik na daw sa Dat Manila wa sa nakabati nga gin greet sa radyo. Oy good morning gid sa mga tita ag tito ni Arbi. Arbi Kerbi. Si Tita ng Lori, Tito ng Alan, Tita Lisel, ag Angeli. E nga pabalik na kunot na Metro Manila. Ara na nakastandby si Papang Ralph Rimbulat. May Papang, good morning, Pang.
7: Hello, Pang. Good morning.
6: Good morning.
7: Nga, kawan sa ating mga tagpagamati. Kumusta kon nga signal una?
6: Kon ano ka kagwapo, imo man kagwapo signal mo.
7: Okay, thank you na.
6: Na so, ano ro na tabo kahapon na pang saging kandak nga site inspection sa lugar.
7: Okay, so anyway, katodong Jujet, no, hay bago na kon i-plaster daamon nga report kahapon. Ay of course hay pasalamat na ako sa aton nga alkalde ta Banwa ita Makato kaya Mayor Langkoy Mationg nga kung sa sinaya ginatawan na ita kahigayon na no nga maabot ro raya nga impormasyon ag siyempre ro aksyon no ita Office of the Mayor matapos nga ginapaabot ro raya nga concern no sa LGU Makato. So upon receiving ita anayang memo from the Office of the Mayor kahapon ay insigida on the other day ay nag-compose ita team no of course aman nga opisina ay sa Municipal Planning and Development Office sa
6: okay.
7: Pagpangunay tamon nga MPDC kay Sir Ralph Mejia no aga nag-coordinate man sa Municipal Engineering kay Engineer Francis Samson ang amon Municipal Engineer ang amon nga Menro kay Miss Jinky Sadava aga likewise man hay may coordination man sa aton nga Makato PNP no aga nagpadala gani kahapon ita personnel pamagi kay Police Master Sergeant Ruel Montoya aga likewise may coordination man sa Barangay Council at Barangay Baybay sa pagpamuno ni Honorable Ramil Pilayo. So by almost 10 p.m. at 10 a.m. kahapon nag-pull out through team paagto sa area sa Purok Uno Barangay Baybay Makato hanugod nga ni sa concern na rangagin na paabot aga bukod niyang itabi ita pumuhuyo ita Banwa ita Makato ro naga paabot man ita concern pati man do kaingod nga barangay ita barangay nabita sa katudong jet no so hindi ka to ay nakita namon may una nga site development may una nga pag akad ita rugta nga sunog nga ni kina kaya manager Lilia ay ginaporma nga anaya nga tangki ag adjacent tabi imaurahay sa kung halin ikaw ya sa nabitas pagsuot gini mo ita Purok Uno sururaya nga papertihay may iya sa waga nga side royon do sa may baybay nga side
6: okay.
7: Ang iya sa to nga side may una man nga development pagitman ay anaya nga unay mo ron makuan sa suba no magapit mo di kato sa suba sa may mga puno man nga ita mangrove nga una man do mga pangabuhin ang pangistaan ita aton yung mga pumuhuyo o nasa barangay Baybay. Pero major concern yung gid nga ni Karahay, ro yun doon nga naapiktuhan, pero pangabuhin ang ita nagakuan ita hatchery, no? Aga sambilog man nga ni Kinaman, ginapaabot man ni Katudong nga Lilia, ro datong mga mangingisda man.
6: Oo, no? Manog taksay. Manog sa gudsod, manog sudsod. Ay, paano ka bang wasudsod yung abong bato?
7: Ag maski ro nag-exercise nga ni sa aton nga wellness man, maapektuhan ay kung mag-jogging ka to, mag-exercise.
6: Ay, wala, dahil kabuabot ang bato, abi.
7: Hindi ka ting ka-diritso pa agto ita nabitas, or halin ikot nabitas, hindi man ikaw ka pa agto iya sa diritso sa anaya nga bye-bye. Bangod nga ito gindus-dus ro mga ginkot-kot maghato sa ano, anaya nga ngagugta.
6: Oo.
7: So kung baga ay stress talaga ikaw.
6: Agpabaybay pa, babe. That's why nga pag dagom itumbak, ay natural, anagin nga hunusun papanaog sa dagat nga po.
7: Ag may una nga, epekto gid sa quality ita tubi sa amon nga pag inspection na kahapon. So na abta na monitoro heavy equipment na nag-coordinate kami sa anayang developer. No? So ito nga niya mong unang nakita, nakilaga ay si Mr. Chen dahil antigo imaw mag Tagalog. aga ruin nga sa pag buhog itadugang may information na isunok ka na kay Mr. Lee, si Mr. Lee ro nag-list no sa certain private anayang individual nga tag-iya itaro yun nga anayang property. So sa bilog agi sana obserbahan namon kahapon.
6: Pero kay engineer so tayo gid man nga property, mo gid man nakabakay ko ring property nga ginlist ka na ni Mr. Lee.
7: Pero anayang ako no sa bilog sa Tokibon ita local government unit ay pasalamat man ni Road Joint Inspection Team katudong Jujet dahil mga gina plaster o nakita nga observations namang kapon gina adaptar ni Mayor Langkoy ag siguro ron ay makaroon nga adlaw iga-serve officially no ro anayang order
6: dahil kainabi ko no ambay ni katudong Lilia pag abot na ay sige pa tarong operation ita mga bakho sa area nagpundog ang pag-abot na napanuhan siguro imaw.
7: Siguro ay kon abi kahapon ay ginton nga ni namo ni Sir Ralph Mejia nagasaka kami ita uman kay Mayor Langkoy at amon nga kina explain ro anayang observation na report ag recommendation ita joint inspection na team ag so no gani kay Mayor Hayam Roindon mapa obra imaw ita pano anayang order ag i-implement today. So kung tawan ni mo ako ita kay gayon na nakatodong judget na na-site ni mo kay naro mga violations no medyo limang bilog itaro violations ng dara sa nakita namon kahapon.
6: Okay.
7: Ay di karagon tayo nag himo ita course of action to Office of the Mayor pamagi kay Mayor Langkoy no. So una na nangagina pa guha ang order ay immediate cease and desist from all excavation, earth moving, land development, dumping, construction and related activities within the subject property effective upon receipt of this notice. So pag mabato ng dato day, ro order ni Mayor ni ma-receive ni Mr. Chen or ni Mr. Lihay kinapa pundo sanda within di kato sa sugod it property nga ginlist no. Pero number 2 ay immediately remove all unlawful excavated dump or displaced soil materials and restore the affected shoreline coastal area to its original and the natural condition. So raya gin pakita ni Mayor Langkoy nga roan ang kabagaka sa aton nga kwanganit shoreline ay ikwanan na to hindi mangawa aton nga mga pumuyo kung may inkaso gid nga maghugag nga heavy equipment di ka to sa shoreline kasi gina pabalik
6: kada pabalik ito, dapat gini pabalik si Babaw dahil nga kung pa ibalik si Babaw ang tumaob hunusot tubi papainagom apektador tubi.
7: Our tubig abig gagubog no dato nga ni kahapon may nagpanabate na kong sentimento to dato siguro ginsight kay na ni kadutong Lilia nga tong bagong abot ang mga similya to ay kasarangan taman akong anayang kapital kara gama disgrasya ta dahil hindi ta sa nakapasuhod itubig dahil magubog ro tubig nga kasaka ito sa
6: hatchery
7: no? So, so sa sugod ita property ro ano yung ginapapundot na nando activities ni Mayor. Pero di ka to sa guha ato ay dapat ay ibalik nanda ito natural condition, no? Pero ito sa bye-bye dahil shoreline ato aga public domain ni Mao. So, ro yun do pangayawang order ni Mayor. Aga number 3, immediately shut down and withdraw all heavy equipment, machinery and construction materials from the premises nga ni hay para wa ita construction nga mahimo hay dapat hay wa ro mga heavy equipment man ikto sa sugod da katodong jujet no. Agro number 4 hay strictly refrain from resuming any operation or activity unless and until proper written clearances, permits and approvals are secured from the DNR, the Municipality of Makato and all concerned government agency. So hato gani, kinagin paabot ni Katodong Lilia nga medyo kompletos, ricados, ro mga andang kakulangan. No?
6: So, paano ro mga bato nga ron, mga debris nga nagatumpok o na sa shoreline, ro iba na naogon sa baybay? Hay ro mga nagtaksay, hindi ko makapanagat, hindi ko makataksay, ay sa kuan gasangit sa mga debris.
7: Di karon do kuan anayang masugod ro anayang or, nang order number to ni Mia.
6: Damages karon.
7: Oh. So raya rahay wa kuan pagatara anang na ano ganera wa patakara kumbaga hay syempre kung ano ganera raya hay physical pagatara so aside patara sa mga kung may administrative liability or
6: civil
7: anang criminal liability kung anong klaseng liability pagatasanda no So raya patay sa kuan it anaya nga LGU no aga raya man sambilog man hay hambagan ini mo kay na to hay kung sino gidro anaya nga tagiya itrayang property so iya man imaro nakasugod sa order number 5 ni mayor nga agina submit within 72 hours from receipt thereof certified copies of the following lease contract
6: okay.
7: Titles and ownership documents site development plans engineering and drainage plans and all pending or existing applications filed before any government agency relative to the project.
6: Na okay. So, yun do, may endorsement ba Papang Ralph it barangay do project?
7: So na abi kay Kapitan man kahapon hay medyo wa kita.
6: What endorsement pero hamat gin basugtan nanda nga mag-umpisa ro project. What local permit, what national permit, wa pat endorsement sa barangay.
7: So siguro hay makuan man da maklarify gid man da aga ruin gani nga nag
6: karon nang galing ipangutana ko kay kapitan ay total basic kon maka pangutana kita kay kapitan kara
7: ro barangay hay nagpaabot yung gani ita concern nagpangayo sa LGU syempre medyo limited man da mga technical expertise abi pagabot sa barangay ag ruyon gani hamba bisan gani kinahanglan ni katodong Lilia di ba nga maski adlo-adlo imo ga agi di karon hay medyo ana nang natuhupang dandro di kato sa anayang printi ag syempre ro una mga ni private property pero tag abot yung it concern do mga pamuhoy nga medyo alarming na ro anayang sitwasyon hay nag-action ya gagi man ro aton
6: nga okay.
7: Anayang barangay gabi do barangay bye-bye sa pagpamuno.
6: May concern nga na pa bang rapag hopefully matawaan that attention at LGU about sa black sand mining ba? Basi kung pwedeng mapausisa sa DNR da? Ro potential di karon mismo sa area ro potential kuno siyempre mga Chinese sabi abon nga nagasood sa utak okay. Naton eh.
7: Ha? Aro yun man sa kwan man dayon sa bidog pagid man sa aksyon ni anayang Mayor Langkoy aga kahapon magani hay anayang may kwan mandro amon nga mendro kay Ma'am Chinky hay nagpaabot pagit man si Mayor Langkoy nga ruraya harang dokumento agro observation na joint inspection report namon kahapon ay ipadagaman sa DNR no so maging dual kararo action na national government agency agro aton nga local government agency no iya sa banwat makato ag ginpaabot man nga ro barangay man dayon kamon do mabulig para sa pag-monitor para sa raya nga strict anayang implementation it order ni Mayor Langkoy so inter agency kara pero anayang
6: sino ma-serve makarunit kuan it order
7: aro ma-serve kara it order hay ro pag hali namon kahapon ni Kwan, anayang Sir Ralph Mejia sa Office of the Mayor, Hayro Office of the Mayor dumaserbi. Siguro mag-coordinate man doon sa aton nga barangay para aware man si anayang Kapitan na Pilayo. Likewise man, ro joint inspection report man na kahapon, hay parnisan man, ro barangay bye-bye para ma-ideya man sa kahapon man gani, hay bago kami na Kwan, anaya nga halin sa lugar ay ginhinyo namon sanday kapitan nga dahon anay ro iimbita ro daywa ka mga concerned individual ito sa barangay
6: okay.
7: Na explain kanda nga anang araya aga ginting wa gid namo don nga mabuo ro kan anaya nga real personality ay basi ba kon kung sinatarayan ulihi ag pero official documents ulihi dito namon sanda makita
6: okay.
7: So gin istorya sanda anayang ito sa barangay hall kahapon before nag anayang kuno anang bukag kami admittedly pag explain man kada ni Kapitan Pilayo admittedly hay may kakuwangan sanda susuno man gani kanda hay ipasayod ko no kanda kung ano anang kakuwangan para magiyahan sanda so medyo may kwan siguro andangan ruin nga nagagiro sitwasyon na katotong sujet no ag reminder lang gid siguro any development sa shoreline ag inland naton hay magagi gid kunta sa anayang proper government agency for evaluation for clearances ang kung ano obrahon na good malikawan ro rayang sitwasyon na hambagan ni namo kahapon ay ro local government unit sa pagpanguna ni Mayor Langkoy hay welcome ro mga makarandayang negosyo no ay provide it pangabuhinan sa mga pumuoyo pero siyempre hay hindi man dapat nga makahalit
6: no? correct do benepisyo hay dapat badabadaon naton sa perwisyo nga nang katuga karon.
7: So roin lang gid siguro ro akon nga mapaabot makaron nga agahon no so madasig nga aksyon ni Mayor Langkoy ay gina-aksyonan niya ginanaro concern ita itong mga pumuhuyo nga nagpaabot ita ruraya nga pagkabaraka no, sa Office of the Mayor aga na tigayon within that span kahapon ro madasig nga aksyon ita joint inspection team and I say Ralph Mejia, Engineer Samson, Ma'am Jinky sa Daba ang atong anayang barangay councilman ito masanda aga siyempre ro assistance ita anayang Makato Municipal Police Station na katodong Juche.
6: Okay, with that Pabang Ralph Primbulat maipating kung bang ay si Kapitan ito kung kuno nakastandby ko ni.
7: Thank you so much sa katodong Jujet na sa oportunidad niya ginatao kamon sa local government unit. Aga siyempre sa Gapon do liderato ni Mayor Langkoy hay pag basta may una nga nagpangayo ita assistance hay pag-aksyonan gagi-gagi sa madali kapag yun po katodong Jujet.
6: Thank you great bang. Salamat.
7: Thank you.
6: Si Papang Ralph Primbulat may pa ita LGU Makato sa Office of the Municipal Planning and Development Coordinator. Balikan tabi si Mamang Lilia de la Cruz sa Baybay with the Purong Barangay Ramil Pilayo. Ay, abo nagkakomentar ko naman ita, umabot pa sa rigarang punto bago ra sumaka ito sa LGU Makato. Amat sa Libilit Barangay, wagi ko na pag-aksyonira nga wa it permit, ag wa manganit endorsement coming from Barangay Baybay Makato. Standby!
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
6: Aras sa linya, barikanta, katodong Mamang Nils, posid bang? Katodong Nils? Nagahigo pa yung mudungit kape. Dali lang. Katodong Lilia?
8: Standby.
6: proceed.
8: Oh yes, katodong Jujet, may dahil niya agahon ito man, no, sa ato niya mga katodo. Makaroon niya ako directamente sa Barangay Hall at Barangay Baybay.

0: Sir.
1: Good morning, sir. Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning.
1: Now, papaano nakumpisa rin project? Kaga, kay Inabi, may mga nagkakomentar nga, haman nita ginpabayat barangay Kulo despite nga wangan nita mga clearances na national permit, municipal permit, even nga niro nga barangay clearance or endorsement. Uwa, Kap Aramel?
0: Yes, sir. Oh. Ro natabo, abi ka na, sir. Maura, oh. Sundaya, abi nga rang pag-construct ng late anda nga rang gin-operate nga rang insect nga structure.
1: Mm.
0: Ay ma private property mataya matasanda ka kutkut sa anda.
1: Sanda matang ginrintahan.
0: Rintahan nga rang gugta.
1: Okay.
0: Ro issue at abi sir ay maura ho. Natugupang dan yung tanamon nga ro aton ba nga area it's your line nga na it gobyerno nga ginaabot it tobi. Hayigtot anandagin andang agin kutkut ba yung mga pagas. Hayigtot agin tugak nanda sa aton nga sure line.
1: Mm.
0: Ag nagtuga ba ya it gupok itubi ag rato nun yung mga mangisda ag ro mga nagapagaligos rato yung mga tagiya itachire ay apektado dahil ginduso at abin ang daritoro anda nga higko sa baybayon ag rato tang porsyon ay anat ato it gobyerno ay sure line yan ito nga area sir rin taro isyo sa rundaya nga na problema rin ka.
1: Okay. Now, pero mga kanogid kap, nagkumpisa rin nga excavation una?
0: Kasi mga more or less siguro na, sir, mga 3 weeks siguro yun yan.
1: Ah, mabuhay-buhay yung tagali.
0: Oo.
1: Aga, siyempre, bisan private dun nga kwan, nga property, ag private to project, hey, environmentally critical project eh.
0: So, huwa matangani, nagtuga na eh, problema kunta. Huwa matasanda, nagbayular ito sa aton nga, sure line. Ay ro issue abi rikarata sa aton nga baybayon
1: nga
0: gin
1: kutkut iyaw tabi nang tambak nagagto sa baybay eh.
0: Oo, sa baybay uta sir
1: ro nang kinutkot iya tagin na tambak sa baybay pati ro nga debris iya sa baybay, that's why ro na tabo ro gapok pag taas ita humbak gihinunos pa idagom pati ro nga mga dagkong bato nga halinuna di kan sa kinutkot nagagto man to sa baybay apektado kita makaron na sa baybay.
0: Yes, ro yun yung nagtuga it apiktor anda nga ron niya pag illegal ba nga pag construct nga wa nanda pag kunara ato niya shoreline.
1: Mm.
0: O dapat to shoreline wa nanda pag hugaga. So amon yun kahapon ron niya gin atunan aga ato niya gin investigaran. So gin papundo na ato do anda nga ron niya pag putangit anda nga ron niya mga higto ato ipapundo ron di ka to sa shoreline niya anda nga tangagugta yun at sa ibabaw.
1: Mm. Yes, sa sugod yata ko na nga, rented property.
0: Yes, so, rikato yung sanda dapat, hindi yung nanda intran.
1: Oo, galing do, project, what permit eh?
0: Oh, what permit, so kahapon mo lang namon in investigaran sanda kung may andang mga dokumento.
1: Huwag ito napakita?
0: So, huwag man sanda, sir, ginpakita ka mo niya may abi ay kung may mga requirements nga dapat ganda nga ipakita. Ay naghambay nga ni sanda, randang interpreter nga to nga, ako na ano man ang mga requirements ay tawan man na ninyo kami guide agad na ito ay amon man ang i-comply.
1: Bukon na ta, actually bukon at bago sa Pilipinas sa mga Taiwanese national nga ra. Pero sa bilo ganyan, tigon mo ka magtinagagog, di ba?
0: O may andang interpreter nga ron nung kantigo magambay taga.
1: Aga, bukon at bago sa naroon sa negosyo sa Pilipinas, may andang mga negosyo sa sa kalibong dagag ko. Mm-hmm. O, na-identify, dagag ko iyang mga establishmento, ang damang gilira. Aware sa na ko requirements. So, makaroon, ginahambay na ng wasa nakasayod nga may mga requirements nga maroon. Oh. Ay, pero, naingawagid ka mo nag-usisa sa barangay ka pa nga nag-umpisa pa excavation una?
0: Usually, at abi, sir, may at abi, bye-bye nga rin nga uubra matay at mga negosyo nga rin at sire. Ay, usually matay, okay at akamon man ay negosyo baga. Wag na nag-agi kamon abi nga abi kinahanggan na andang mga requirements. So pag ako matanamon ay comply matananda ay wa mata kami ka na nagpangutan na ron ay anda mata private property. Pero issue nga tabi ay rato ka nga sure line nga to nga anda nga gin-intrahan na rato niya sa gobyerno to sa baybayon.
1: Oo, pero bisan private doon aga maimot na nga project una may ginahimok at iuna nga proyekto dapat mag-aging sa barangay. Baraka nga na ginasukot na to, di ba? Baraka nga ni, sari-sari store nga ni, nag-agi ka ton, ga barangay clearance kita, ga sukot kita eh. How much more

0: bahwa nggak mga project naik mga hacering ra. Di ba kaparamel?
1: Yes sir ho, tama ro.
0: Oh, puli hindi yun matabo ra ita uma dahil nga ro na perwisyo. Hay, bukod dat sangkata wugang kabo taro na perwisyo, yung panagat una, papaano ra? Ro mga batong nagkagalhit una, nanaog ito sa dagat. Ro mga nagataksay din, kataksay. Sangit sa bato.
1: Oo, tama ro sir. Kaya nagpangako nga ni sa nakahapon niya, ibalik na dariya sa ibabaw na andang itong agintuso to sa baybay.
0: So, paano mga bato ka itong nagligid yun ito sa baybay? Sinagong mo tubi?
1: Awa mat bato sir, kwan malang, mayang bagas malang na andang itong agintot-kot iya sa ibabaw. Rato nagtuga it, medyo naglubog ba rato niya tubi sa baybay.
0: Eh, ro iba nagasangat ko noro kwan, taksay. May nasama dyan yung taksay ay takaina eh. May nagisi. Der sumangit ha, sumangit sa ratong mga debris nga nagpanaogon, nanaog ta sa dagat do iba eh. Ano problema naton? Kapramil.
1: So gintawa niyo naton solusyon sira nga in actionan niyo nya dapat ayuson na andang ato mga wis sa gin atugap sa ato nya assure line. Gitpapundo nato na andang aron nya pag-ubraan ay samtang wa pamatsanday at mga requirements again ubra.
0: Dapat lang aga mga apektado karon dapat manukot sa nata damages karon. Depende yon sa mga naga kwan mga pumuyo ag sa local government unit. Kap Ramil, thank you gid ha. Kap Ramil Pilayo.
1: Thank you gid. Sir katudong thank you so much. Good morning katandaran.
0: Good morning gid. Madam Lils. 3 weeks, ha? 3 weeks okay, na gali. Yes. Arong project una.
2: Oh, actually, gin...
0: Baraka nga ni Madam Lilia, pag nagpatindog at baraka, di ba? Gabog at barangay clearance, sari-sari store ma lang, sininti mo malang imuginan siya, gabog at barangay clearance, gabayad ka. Daya 3 hektarya nga property, nagakot-kot ka, environmentally critical project. Mm-hmm. My goodness!
2: Actually, nag-start din matara mga almost 3 weeks na. Pero umpisa, di ka nakatutong jet ay nag-clearing baga sa area, no? Nagpang-bungkalit ng puno, nagpang-napasit mga... Nagpang-hawan, gitaran eh. Totally ginhawanan, gitaran. So, it will take siguro mga more than a week, no? Ano na nga pagpang-hawan kasi side by side, no? Pabay-bay ng area at pasuba ng area. So, since nga magamuro lugar, dahil wang mga na-maintain di ganun to area... That is why nga maabo man niya adlaw randa nga gin ano gin uyang para lang gid niya maglimpyo gidrong lugar baga kay ron galirong plano it nang ano it mga investor
0: sayod kagon na Madam Lilia ro mga taga baybay makato kun ano nagasod sa utak nanda kun nakinatabo ra kun na past 3 weeks nga pa sa pinabay-an lang.
2: Oh, dahil nag ano
0: ini gid manikawan nga mag-isip ha ro ato yung mga pumuyo ano ang natabo.
2: Oh, that is why nga ni nga na gintingwaan ta ganyan mabuura na nga side ni Cap kung hamat umabot sa makaroon nga sitwasyon niya.
0: Hindi na, ibang dan yung man si Kapitan Ramil nga pumaldo. What endorsement sa barangay?
2: Pero ako niya hambal kaya nakabiing.
0: Kabaho nga project, what endorsement ng barangay ha? Kabaho nga project, what endorsement sa barangay?
2: Tama.
0: So, rududa tawo, pumaldo si Kapitan.
2: Sige na, dit anatan man ma ano dit anatan mabuuro do nga klase nga mga painuino itawo ka to dong jet because they are entitled but ana sa danga kaugalingon niya mga opinion. That is why nga gintungaan ta gid niya mabuuro sa dit aton niya barangay council pinaagi kay barangay captain Ramil para ang damat aron niya mai ano mai voice out ra anda nga side no na in fairness mata sa aton niya barangay para at least maklarohan tong tanan kay syempre matuod man sa kabaho kong project. Digid mahimo nga mag-isip rin lalo
0: pa. But ang bagong nga ibang hot series una, matsamaura man doon natabo. Okay lang? Okay no, lang?
2: Actually, rung kagabanan sa mga tiyan sa pagkasayon, matanakon ha. May mga permit aron from the LGU Makato.
0: Okay.
2: Sa DA ho, may mga permit aron niya gina-issue. Oo, kay ga-renew sa daw natanda nga license every
0: year. Ate, but ang bagong na yung inchi ka na, privilege animal galera ha.
2: Ano nga, hindi nga naman natin, hindi man natin mambang, they are innocent because
0: ignorance ay, hindi, of the taron. Right
2: accuses no one.
0: Ay, sa China, makaobra kat maura.
2: That you are a foreigner sa isa ka lugar, so kailangan mag-get niyo sa yurong tungtanan niya mga requisitos bago ka mag-put up mo naman yung klaseng
0: ikot. Igto, sanda sa China, hindi ka ting makaobra at maurang project, hindi ka mag-agi sa gobyerno, binitay ka dito sa China kun. Bisan in-check ka pa, magmaura ka ito sa China, makaobra kat makara.
2: Well, anyways, sa recommendations na sa ginpatigay niya joint inspection kahapon, ina man yata nakabutang sa recommendation dong possible nga pag-file it, ano ganira, it reklamo or cases if ever kung ano man yung mga violations dong ano gidra, na-commit nandano before dong pag-start kung ano nga project.
0: Ito nga ni sa Amon sa China? May ito ka nga negosyo? Dapat umagi ka na sa Communist Party.
2: Oo.
0: Ah, hindi ka tingin ito maka-overwrite project hindi ka mag-agi, ate.
2: Oo, yun o. Siyempre, China. Anyways, katotong jajet, so far, no, at least nabatian natin itong side, no, it aton niya, barangay council, kung aton niya, it barangay bye-bye. And after here nga ni, ay, ako na anay sundanday cup, kay iserve na darong order, ito sa area, no? Dahil kaina...
0: Una gondok, Wanay. Una gondong cease and desist order from LGU Makato.
2: I-check ko lang kay... May ano na ba, Kap? May cease and desist order na nagin forward ng ano? Rong munisipyo. Okay. Daw, ano ba naman to? Recommendation? So, na to, Ragina.
0: Ay, may una na. Actually, may una na. Basi, makorong agahon, iserbigon.
2: Basi, kung maano lang man. Makoordinate lang man siguro yan sa barangay, dong LGU.
0: What at cease and desist order, dong barangay? Munisipyo, ah.
2: I mean, sa pag-serve it LGU, basi, makoordinate lang makunin sa barangay.
0: Ayaw, siyempre. Courtesy requires, eh.
2: Yes. Para i-courtesy man.
0: Pero doon nag-action ta, munisipyo, bukod at barangay, ah.
2: Oo. So, sanda man, magpapanaog it order. Dong ato niya LGU Makato para sa pag pagpapundugon it anuman niya mga activities ina sa area until such time nga ma-comply na
0: dapat. Ay kita mo gilang makaron pa to gina pinapundo dahil nga may permission gun.
2: Yes.
0: Tato ta kun ta gigin question tara. May permit ka mo to excavate? Ah? May environmental compliance certificate ka mo? May zoning clearance ka mo? Walang nagtanong. Walang nagtanong. Kaya nga na kausad. Dahil pirmi kita nga, reactive. Di tayo proactive.
2: Okay, so,
0: am I right, Madam Chairman? Your Honor?
2: You're right, gentleman from Libakaw.
0: That's why I'm rising for a question of personal privilege.
2: Okay, but anyways, katanda jajet so far, no? So, kabay pa nga na klaruhan man doon ato niya mga... Naklaruhan man doon ato niya pumuyo ang matawaan man sa...
0: Ay, ako, taga ko maklaruhin, naklaruhan.
2: Matawaan sa assurance, no? Nga may ginahimo nga tikang.
0: Importante, may cease and desist order, guna.
2: May ano, may ginhimo nga tikang.
0: Kung kay angkol mo nga, Bert.
2: Local government.
0: Kung kay angkol mo kayo na, ano, hambay na, the damage has been done.
2: Oo.
0: Ano hambay ni angkol mo? The damage has been done.
2: Si Uncle Bert.
0: Oo. Oo. Kung sa mga pinulis nga istorya ra, sayon mo nga.
2: Sa mga pinulis nga istorya.
0: Thank you again, Madam Nils.
2: Sige, thank you
0: so much. Salamat gid sa imo nga effort.
2: Kape lang karana katapat. Okay, thank you so much man kay Barangay Captain Ramil Pilayo, no, sa oras nga nang gintao katon sa pagtaoman it explanation with regards sa randay nga rang issue. Iya sa may barangay bye-bye. Sa Banwa ita Makato. Sa uman para sa todokumentaryo, ako man si Katodong Lilia de la Cruz ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Okay, kita mo, Ramon nga Operation Manager, ginobra tanam mong reporter, makaroon. Operation Manager, tanam mo na? Reporter, tayo mo. Amang ni Dino Salminaw, paldugin eh. Ay, hindi. Agin maduga, ha? Sa aton nga mga pumuyo, nga mahambaga, may pumaldugin tatlong Domingo nga nag-umbe sa project, ha? wat nagpuna nga taga barangay Mario ni Sigarapon. Mali manin check ba ni RB? Wat abi karsada una karon makahako do dam truck kung sina na ipilak. Tama ka RB gid. Alam sa jet dapat may pakialam si kasi nasasakupan nila baka naman. Tama ka gid din daw San Minaw. Good morning kay Madam Jona Okendo de los Reyes. Madam Bayet Bautista Yamog. Good morning gid. Wagin pali lang namon subagon abi karon. Kapit nami magtambay sa suba sa gabi. Abong alitap-tap pa nami sa gabi. Mayag sa puno na istaran nanda. Ah, okay. May reaction? Tutupon malapit. Good morning, good morning. May reaction sa line 5? Good morning.
4: Good morning.
0: Good morning, sir.
4: Totoo, Jet. Manyanin nila kita kung may mga media nga nga yung tuta sa prasabi mana kung ma-elected siya at mag-konsyal. Konsyal yan din, maayaw magambat mga ano pa. Ay, hindi, tumingin seryo. So, media tabi nga rahay, iran ay sa tura. Kami man lang nagkapasama din sa una-una sa Radyo Todo. Una kayo mo to Todjit. Nagkapangamuyog ito kami kayo mo ang bagay ni Sinday nga kung pwede magkandidato ka gitit. Hindi naman seryo to. May isang batong boto ka. Granted nun. Pero kung matauran, good morning galita. Palangga man nato niya. Barangay noon, bye-bye. Nagpapati ako eh. Tama mataron, private kung private sa pinulis. Kung private una, ito sa surrounding at animo. Pero sa mong barangay, ang natabo ka ron, ay mabuhay yung tatutunin kaliro dami sa loob na
0: nanamay. Agbukod at payag imong inaubre, okay, tasas ko dit private property ko. Nagpatindo ka dit payag. Hot sir, ito aming kabaw-baho imong inapatindo.
4: Ay million na totoo, involved ba ron sa ruyo niya ron noon, ha? Ako taga baybay man medyo wa man ako sa ano dahil kung kamay na matatanan ay ako matahay ano man ibulig na doon problema kita pero kung ikabulig mat ibang kung sino man doon nagubrat mga kwan business ay galing kung andang yung obra ay medyo nakasamat man doon ay hipisipon man natin.
0: Baraka nga ni nga baraka dad niya una nga ni nag-squat man lang sa Kilidit Highway ginausuyan mo ta mga kung ano-ano ina nga mga planning, zoning, clearance, barangay ko nanonano. Pero yun, Jesus Maria Kagusip.
4: Sinapangan mo tatlo, pilang kuwan doon? Hektarya, apat?
0: Yeah, oh, tatlo, apat hektarya ba
4: nga? Nga niya sa binit-binit niya nga, sa lupa nga dahil inakotan na ka.
0: Pinapundo, ginapapundot mong sipyo, aling gabaligya ka laktangkong dahog sukton kapag gapagangapa o papunduhon ka, iwakat permit. Pero yun nga, milyon-milyon nga project. Ang tinugok ka tananda?
4: Harap po totoo, alibay. Ayoson galing ko nun nanda.
0: Ha?
4: Pero ni ano pa? Puro isang katawon, bukukun.
0: Hakuton ko na, ay buldosan ko na pabalik, no? Ay, Maria Kagusip. Ay, paano naman ka-dibring nga to? Pamuguton na sa milog sa milog?
4: Ang ipa-Europe na ron, nakatamang Chinese ka ron. Nung mga bato nga to, nagligid to, ginihila ko nito. Kano to? Sa tunga ba?
0: Tonto, tamang incheck ra.
4: Ang harap, taro mamatod ka ron. Iputang sa legal. Pero nagkasaga. O at bisitin naman yung mga bisan public man basta nagkasaga.
0: Correct.
4: Ato matama kang
0: pumuguyo. Ay, paano makarundo aton nga mga pumuguyo, nga apektado, ran ang panagat?
4: Ay, mabawat ang dami siyong tutudit.
0: Hindi ka nga nagkataksay dahil gasagyad sa kwan, sa libre o na nga nahugugun sa dagat.
4: Hada nga nila itong gobyerno, tutudit, nagkataot ayuda sa mga pobre nga rin mga panyara, pa sabi ko mga mananagat nga rin. Ay, kung sa marun, patanay mo. Ay, alam na akong to eh. Una akong magbawag sa baybay ngayon, una akong natawok, may taksay kami, tanan may paga. Manambay na ako niya, totoka, toturamil, sa description na ni Moronto. Wakati na basuga, gobrak at mayad. Ang sinililiyan mo niya ra, 24 hours siya manini, una ka man, eh, dapat pankuntay, wakot na basuga. Ay, aron, kita ko sa radyo, una ka man, nag-ahambay. Pero, tanan na bagay may solusyon. Yaman niya po.
0: Thank you, kid. Thank you again, Daddy Bert. Salamat. Kay makagwapo, salut kay Mayor Langkoy sa madasing response. Mayor Langkoy! Guwapong Mayor Langkoy! Haman, gindakop nyo, sir. Haman, gani. Dumdaman ka na may nadakpan kami unay una sa una hot cottage, una sa kagugangan. Sin, ano taro imo nga ra? Arbi ka mga... at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Kung mga dayuhan sandaron jet tag issue kay na ni Ma'am Lils delikado ta nga mayad kapin kon mga Chinese naron mga Taiwanese kuno naloko na mig jet abay ni Tres Hermanos. Good morning kid kay Junelen Vega na sa Numancia. God bless you always man engineer si Sara Gomez Taiko Sanju Buswang kay dali lang kita lastar tanay agud nga wa kita maiwan Ma'am Linda Garmino nga naga pinamati gid adlaw adlaw kun magkandidato kami jet according sa nagtaot reaction basi nalipat ako ita voters registration do ibang kakandidato gani gainabo ang bagay sa kada lugar para makadagagan yang kita pa kaya kun magminatod meg hay mamihasaw taro mga chikwa ngaroon ay kaobrasan data proyekto ng dag without document. So, sino ang padrino karon? May una gidon. Ma'am Lil, so si Saasanda, agisugid sa Radyo Todo. Ang manitris Hermanos. Liso kita yan sa pihak niya din niya. Ato lang nga tawad sentensya ro. Wana, inyong mga mensahe. Basig maakig ka to na itong mga amigo nga mga taga-Taiwan nga Taiwanese. Ay ginatawag na ito nga mga Chinese. Ay dati ginmatang sakop sa China. Noong unang araw sila sa China pero kabuhay itang tiyempo nga tumiwanag sa unsada sa China ag makaroon gani may attempt nga luso unsada China pero hugot man nung pagdepensa Taiwan sa nang nasyon nga wa unsada nilang magpailaom uman sa communist Chinese. Abo abi sumakop sa Taiwan eh. Australia, Japan. Pilang ron sa mga nasyones nga nagsakop sa kwan sa Taiwan. Sin pa to sa bilog. Good morning kid kaya SP member ag dating Vice Governor Rinaldo Boy. Mi Haris Kimpo, Toto Berlin Villaruel na sa compound it pirot so aga Villaruel sa barangay Istansya si Cholibtong kay Bao. Happy birthday good mate. Welcome back sa ulo-ulo. Advance happy birthday Kimo sa May 23 Sabado na gagid gali. Ha? 48 ka na gali. Gugang ka na gali. Toto Winsel Ambay. Oh, advance happy birthday again. Doon na sa ulo-ulo sa kalibo. Kaya classmate kong Winsel de la Luna Ambay. Nga nag-birthday hinaga. Happy birthday again. Good morning kaya Madam Gina Alvarez. Dong smiling face nga boss it ulo-ulo sa kalibo. Kay Kuya Leo Alvarez it ulo-ulo sa kalibo. Sabaw pa lang ulam na. Paano naging elected inyong mga barangay as kapitan? Kaintindi naging kapitan ka, gabasa ka kap it rules and code or unless kapakuno-kuno ka lang ay base hatapalan or paldo that's why ang bagong aniro pagdudat publiko hindi maduga pag maura ang mga sitwasyon nga ra nagaduda gidayon ng publiko ha nagaduda gidayon dong publiko 3 weeks okay lang kon kahapon ko taron ha. Kita sugid nga abong ma'am, maagam sa baybay makato. Dayro panahon nga magkapyot botkon, magsambilog mangin agamon nga tumindog ag bumangon, bangon baybay makato. Gakaganabor makarang nga mangin environmental destruction due to massive corruption in the government. Dugangan ang manit, kakuwangan it pag hiubot ag kapabayaan, ignorance and liturgy. It mga officialist, vote national, local, ag barangay official ba? Tamang-tama git. Critical karon ko naman it hanabo ag nag-abot de karon nga what pag-decide do mga barangay officials more soro kapitan adi ako magpati wa kasayod o usayod taron una sing baluarte ka bawaw project wa kasayod wa kanet permit nagpinabaya pilang adlaw do nagtaliwan dapat base kay igon kun mahimo hinagagagi kun bukod makaron taga baybay yung dayon dong dapat kandigo ka ng buhaton 3 weeks nga kinatugog. Wa kanit permit, nagpinabaya, pilang adlaw doon nagtaliwan. Ay, mga pakutanang sandalang ang makasabat. Pilot kaso sa DLG, ang ombudsman ng mga baring official, kapin, rog kapitan, ang iba pang natungdan dahil ko ipiktong halit sa pagpangisda. Sero, ro mga tagabaybay na nakasayod karon. Kung ano ro anang dapat ubrahon. Ha? Kung nagkinatabo sa baybay. May gani, after 3 weeks, may nakapuna. E paano kung wat nakapuna? Di ba ga, kagawad to be, Dundundok, Sipriano, Tamabilo, Kalibo, Cloyd Beltran, good morning, agkay paring Lionel Valencia Vlog, sa Itisansya, good morning, it paring, agang-agang nagilabi. Ibang nga mga iso ang politika, inaga guman kita, ha?

0: Duga nga mga update development kung mga insidente-aksidente nga nagkinatabo sa Binugga Clan sa nagtaliwan nga 24 oras bantayan. Sa iban namon nga mga news and public affairs program ng inka-partner Banwa sa technical side. Engineer Ding Dong Rubiso, sangagan kong binog nga persa it Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang, nagaiwan na ni kito temporaryo. It mahida itun, mahilwa yun, mainit nga gahon it Biyernes. Thanks God, it's Friday, Mayo 22 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagatakilid, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 Makasaway sa Radyo Mayo at inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, magabot ka.
4: Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no na mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka may mga katawag ka na gano'n, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay pikto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, butumbok katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's plus, why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Magabuti ka. Okay. So makatulad na sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no. Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, subong adlaw itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala ka problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mga iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang isa ng happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si mo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si mo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito, iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kong na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na aton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigion lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, trayang more power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult, that is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound
5: ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis TDX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usig ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Proy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: The station with the best music. Best music.
15: I love the music.
16: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag si

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang panubos
3: ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
3: Garantisado,
5: epektibo,
3: Aramis DDX 500,
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
6: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man it's salary loan applications. Safe, madali, agpatas, roservisyo. ProJJM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
8: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
13: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: We the best, we the best music!
12: Radyo, Radyo Todo, Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: damol yun.
1: Kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubong engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
1: Napitoan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag istoryante, dako gin, Sir Boy, mabuling DTX 500, Sir Boy?
1: Correct, no? Kaya ang collagen, no? Nga ako, no? Correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Okay? Oh. Basically, that's the most, ang pinakadamo, ang protein. Protein. Oh. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga nga akong tupad balay, kaya panigilu ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Base ka vitamin C, no? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka-DTX 500. Kag naka-MITC.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga-DTS kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Dasig mag-ayo.
2: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga-panubo sa collagen no? In fact, ang bali Sir JP naga-nubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kun mo konsekwentaan yos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nubo na siya, pigaw na ang pag produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP, makita mo gida antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A, vitamin C.
0: Gusto.
2: No, so ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts. No?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. Gusto. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sang inyong lawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
0: Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man
0: Anyway, sige DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na ganyo.
0: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon

0: VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX Beauty Soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako nga Pisser Boy, kampiyon ng akong kape DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko Sir Kevin kay nga ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguog, gari nagumba. Ang ako niya DTX Coffee Mix nami.
0: Swabi.
1: Pero kung to may ulo kwan ka, may ulo acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape simo nga mas nami pagidi akon may acidity ka. Pang-pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
0: mag-DTX Premium Coffee. Oh, no? Oh. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas, manin sila sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine, ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa bulubad yusan mga Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
0: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may Cavahuasca Peruvian herbs that increases your blood flow by producing by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sa muscle mo.
0: So, sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, kag-masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
0: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3Bio as a topical solution? Ining unod sa D3Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3Bio? Once matumal mo ang D3Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan. Ginagutog niya gani ini ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun. Sa ginatawag nga D3 bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 bio. So, da mo makita that D3 bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, kaya may rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 bio. Ha? D3 bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes, Petsa 22 sa buwan ng Mayo taong 2026. At kami, ang inyong tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
2: at katodong Kirby Rebesensio.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radyotodo.ph. Headlines, balitang lokal, lalaki nasaksaka habang nakikipag-inuman sa isang bar sa Lambingan.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Samantala, ex-kapitan ng isang barangay sa Malinaw arestado matapos makuhaan ng 2 baril at mga bala.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Dagdag headline, balitang lokal, lalaki umano'y sinalakay ng aswang sa New Washington.
0: Todo Balita.
2: Dagdag na headlines, balitang lokal, kawatan sa pulsa CCTV matapos akyatin ang isang tindahan sa New Washington.
0: Todo Balita.
1: Sa headline, balitang regional, digitalization ng serbisyo sa ospital sa Antique, pinag-aaralan na ng probinsya.
0: Todo Balita.
2: Samantala, dagdag na headlines, balitang regional, DMW6 nagsagawa ng post repatriation orientation mula sa Middle East ang mga OFW na katanggap ng financial assistance.
0: Todo Balita.
1: Para naman sa balitang national, PNP at NBI, inatasang arestuhin si Senator Bato de la Rosa.
0: Todo Balita.
2: Samantala, dakal man tayo, headlines, balita national, PNP susundin ang DOJ order sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa.
0: Todo Balita.
1: At anti-political dynasty bill, lusot na sa 2 pagbasa sa Kamara.
0: Todo Balita.
2: House Speaker D, tinulak ang mas mabilis na ayuda at mas malakas na boses sa mga katutubo.
0: Todo Balita.
1: Headline, balitang international, ex-Cuban President Raul Castro, pinasuha ng U.S. sa 1996 plane shootdown.
0: Todo Balita.
2: Ating headlines, balitang international, Russia nagpakita ng nuclear force sa gitna ng tensyon sa NATO.
0: Todo Balita.
1: Para naman sa headline ng balitang showbiz, Alex Gonzaga, inanunsyo na ang pagbubuntis matapos ang 3 miscarriage.
0: Todo Balita.
2: Sa ating headlines, balitang sports o balitang pampalakasan, Thunder gumanti sa Spurs para itabla ang West Finals.
0: Todo Balita.
1: Sa headline naman ng business news o balitang negosyo, DTI Aklan, naghatid ng business support sa MSMEs sa Libacaw.
0: Todo Balita.
2: Headlines, health news, sa DOH maglalabas ng bagong Ebola protocol sa matapos ang WHO alert.
0: Todo Balita.
1: Alas 11:39 sa detalye ng balitang lokal, sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng kanyang kainuman sa loob ng isang bar sa Lambingan, Barangay Pukalibo nitong Webes ng gabi. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay isang 32-anyos na residente ng Barangay Bacau Sur. Habang 39-anyos naman ang suspect na residente ng Barangay Andagaw, Kalipo. Batay sa investigasyon ng Kalibo PNP, nagkaroon naman o ng mainitang pagtatalo ang dalawa habang nag-iinumana hanggang sa bumunot ng kutsilyo ang suspect at sinaksak ang nasabing lalaki. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa kanang bahagi ng dibdib, tiyan at kaliwang braso na agad isinugod sa ospital. Samantala, Naaresto naman ang suspect sa sinagawang hot pursuit operation habang nagpapatuloy ang investigasyon para sa pagsasampan ng kaukulang kaso.
0: Todo balita.
2: Samantala, arestado ang isang dating kapitan ng isang barangay matapos makuhaan ng baril at mga bala sa ikinasang operasyon ng CIDG sa Barangay Sugnod, Malinaw, Aklan nitong umaga ng Mayo 21. Kinilala ang naaresto na si alias Romy, 45 anyos na residente ng naturang lugar. Sa bisa ng search warrant na recover sa bahay ng suspect ang isang Glock 19X, caliber 9mm pistol, isang caliber .22 rifle, mga magasin at 15 mga bala, cleaning kit, sling bag at ilang firearm document. Nahaharap ngayon ang suspect sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang operasyon ay pinangunahan ng CIDG Aklan Provincial Field Unit kasama ang 1st Aklan Provincial Mobile Force Company, Malinaw Municipal Police Station, Naval Forces Central at Aklan Maritime Police Station. Sinalakay ng CIDG Aklan Provincial Field Unit ang naturang bahay dakong alas 8 ng umaga.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Dagdag detalye, balita ang lokal, sugat sa katawan ng tinamo ng isang lalaki matapos umano siyang salakayin ng aswang sa loob ng kanilang bahay sa pabahay Barangay Fatima ni Washington. Ayon sa biktimang si Ronel Nicolas, habang natutulog umano siya ay bigla na lang itong may naramdaman na sumakay sa kanyang tiyan dahilan na upang siya'y magising. Sinabing nakalpa siya nang umano'y aswang at umano'y hinila at naitulak patungo sa bintana ng jalousie kung saan nabasag ito dahilan ng kanyang pagkahulog hanggang sa makalabas ng bahay. Pagkalabas ay doon na siya humingi ng tulong. Samantala, nagpakonsulta umano siya sa albularyo at pinayuhang huwag munang bumalik sa kanilang bahay dahil sa umano'y pinaniniwala ang aswang na nakabantay sa kanya. Naniniwala naman ang kanyang ina na totoo at hindi imbento lamang ang sumbong ng kanyang anak.
0: Todo balita.
2: Samantala, sa pool sa CCTV, ang isang kawatan matapos akyatin ang isang tindahan sa crossing Barangay Puis, New Washington, madaling araw nitong Mayo 19. Sa panayam ng Radyo Todo team kay Jane Malihan Kimpo, sumampa ang suspect sa papag na lagayan ng paninda ng tindahan. Mabuti na lang umanot na nagising ang kanyang kapatid na kasalukuyang natutulog sa loob nito. Dagdag pa niya, wala umanong pinipiling bahay ang suspect at posibleng paikot-ikot pa rin ito sa nasabing lugar. Kaya pinapayuhan ang lahat na maging alerto at doblehin ang mga pag-iingat lalo na sa gabi. Minsahe naman ni Kimpo na mahirap man ang buhay ay huwag sanang idaan sa maling paraan ng paghahanap buhay. Mabuti na lamang at may nakakabit na CCTV camera sa tapat ng bahay na maaaring makatulong sa pagkilala sa suspect.
0: Todo balita.
1: Samantala, nagpasa ang sangguniang barangay ng Poblasyon Kalibo ng resolusyon na humihiling ng monetary reward para sa isang confidential informant na tumutulong sa matagumpay na drug bypass operation sa lugar. Batay sa Resolution No. 30 Series of 2026, inakda ni Honorable Kim T. Milgaremo at inapurbahan noong May 18. Kinilala ng konseho ang kinikilala ng konseho ang mahalagang papel ng informant o asset sa pagbibigay ng critical na impormasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek. Kailinin ang hakbang na ito na kilalanin at hikayatin ang patuloy na partisipasyon ng komunidad sa kampanya kontra illegal na droga. Samantala, hiniling ding ng Barangay Council na maipadala ang kopya ng resolusyon sa Office of the Municipal Mayor, Municipal Anti-Drug Abuse Council, Philippine National Police at iba pang kaukulang tanggapan na para sa agarang aksyon.
0: Todo balita.
2: Samantala, opisyal na nagsimula ang implementasyon ng 10 pesos kada litrong fuel subsidy sa dalawang gas station sa Aklan para sa mga kwalipikadong public utility jeepney o PUJ at UV Express drivers. Ayon sa Department of Energy o DOE, kabilang sa mga participating station ang GBC Petroleum OPC sa Barangay Mambugbanga at MGL Shell Station sa Quezon Avenue, corner Osmeña Avenue sa Barangay Estancia, Calibo. Sa parehong pinamamahalaan ng Shell of Pilipinas Corporation, sa ilalim ng nasabing programa, maaaring mag-avail ang mga rehistradong driver ng hanggang 1,500 kada linggo na ayuda sa loob ng 3 buwan. Depende sa umiiral na guidelines ng Fuel Subsidy Program. Ayon naman sa DOE, bahagi ito ng pinalawak na Fuel Subsidy Program sa ilalim ng Uplift Initiative ng pamahalaan na layuning matulungan ang transport sector sa gitna ng pagbago-bagong presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
0: Todo balita.
1: Alas 11:45, lipat naman tayo sa detalye ng balitang regional. Nag-aaralan ng Antique Provincial Government ang planong digitalization ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga pampublikong ospital sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbuo ng aplikasyon na maglalaman ng medical records ng pasyente, laboratory results at billing sistema. Nakipag-ugnayan ng DOH-ICT unit sa tanggapan ng Provincial Health Office at mga hepe ng ospital upang talakayin ang implementasyon ng sistema na magsisilbing centralized platform para sa health data at reporting. Pinatay ang aabot sa 70.9 million pesos ang kinakailanganin o kakailanganin para sa ICT hardware, server room, networking equipment at iba pang infrastruktura, habang karagdagang 11 million pesos naman ang ilalaan para sa ICT personnel at pagpapahusay ng internet connectivity.
0: Todo balita.
2: Samantala, nagsagawa ang Department of Migrant Workers o DMW Region 6 ng Post Repatriation Orientation Seminar o PROSA para sa 20 overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa Middle East. Ayon kay Jade Lava Umapas, Supervising Labor Employment and Officer ng DMW 6, layunin ng programang kumustahan na alamin ang kalagayan ng mga OFW at ipakilala ang mga serbisyong inaalok ng gobyerno para sa kanilang reintegrasyon. Ipinakilala rin ng programa ang Committee on Alternative Labor Market Intervention o CALMI na tumutulong sa pag-uugnay ng mga OFW sa lokal na trabaho at iba pang oportunidad sa bansa. Binigyang diin ng OFW ng 15,000 pesos na financial assistance sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o L4 upang makatulong sa pagsisimula ng negosyo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa detalye ng balitang national, inatasan ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kasong may kinalaman sa International Criminal Court ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Dagdag pa niya ang naturang hakbang ay aling sunod sa sinasabing validly issued arrest warrant mula sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ng senador hinggil sa direktiba mula sa DOJ.
0: Todo national.
2: Samantala, tiniyak ng Philippine National Police o PNP na kanilang susundin ang direktiba ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, iginagalang nila ang proseso ng hustisya at kinikilala ang kapangyarihan ng mga kinauukulang ahensya sa pagpapatupad ng mga legal na kautusan. Sinabi rin ng pulisya na isasagawa nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa umiiral na batas, due process at standard operational procedure. Tiniyak ng PNP na mananatiling patas, profesional at naayon sa batas ang kanilang mga aksyon upang iginagalang ang karapatan ng lahat ng sangkot na partido.
0: Todo national.
1: Sa kabilang dako, inaprubahan sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na naglalayong ipagbawal ang pagtakbo o pananatili sa pwesto ng mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of affinity sa isang constituency o jurisdiction. Sa botong voice vote, lumusot ang panukala na itinuturing na unang beses sa kasaysayan na umabot sa ganitong antas ang anti-political dynasty measure sa mababang kapulungan. Ayon sa mga mambabatas, layunin ang panukala na maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisang pamilya at mapigilan ang umano'y manipulasyon sa mga lokal na unit ng pamahalaan. Kabilang sa principal authors ng panukala sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos, habang mahigit sa 3 ng mga miyembro ng Kamara ang co-author bill. Bahagi itrin ito ng priority measure ng Legislative Executive Development Advisory Council, ngunit hindi pa ito idinideklarang urgent ng Malacanang.
2: Sa iba pang balitang nasyonal, suportado ni Faustino D. III ang panukalang batasa na magpapalakas sa emergency response mechanism at representasyon ng mga indigenous people upang matiyak na hindi sila mapapabayaan sa panahon ng kalamidad. Ayon kay D., maaaring indigenous communities, lalo na sa mga malalayong lugar, ang madalas na nahuhuli sa pagtanggap ng relief at tulong mula sa gobyerno dahil wala pang nakatutok sa quick response team para sa kanila. Bilang agarang hakbang, inimungkahi rin niya na sa National Commission on Indigenous People o NCIP na bumuo ng kompletong database ng mga katutubo sa bansa na maaaring gamitin ng Department of Social Welfare and Development para mapabilis ang pagkilala at pagprioridad sa mga benepisyaryo tuwing may sakuna. Binigyang din ng House Speaker ang kahalagahan na mas malawak na konsultasyon at mas malakas na representasyon ng mga katutubo sa pagbuo ng mga pulisiya sa may direktang epekto sa kanilang lupang ninuno, kultura at kabuhayan.
0: Todo national.
1: Alas 11:51, nalipat naman tayo sa detalye ng balitang international. Kinasuhan ng United States Department of Justice si dating Raul Castro kaugnay ng pagpapagbagsak umano ng 2 civilian aircraft noong 1996 na ikinasawi ng 4 kabilang ang 3 Amerikano. Ngayon sa Miami, ang mga reklamong conspiracy to kill U.S. nationals, murder at discussion of aircraft laban kay Castro at 5 iba pa. Ayon sa kaso, iniutos umano ni Castro na nooy pinuno ng Armed Forces of Cuba ang pagpabagsak sa mga eroplano ng grupong Brothers to the Rescue habang nagsasagawa ng humanitarian mission sa Florida Straits. Ginundin na naman ang kasalukuyang Cuban President na si Miguel Diaz-Canel at ng Cuban Foreign Ministry ang kaso at tinawag na isang political maneuver. Iginit ng Cuban na self-defense ang insidente dahil itinuturing nilang terorista ang nasabing grupo.
0: International.
2: Dagdag na detalye, balitang international, nagsagawa ang Russia ng malawakang nuclear drills na nilahukan ng tinatayang nasa 64,000 na tauhan sa gitna ng tumitingding tensyon nito sa NATO kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Kabilang sa isinagawang military exercises, ang pagpapalipad ng nuclear capable missiles, paglalabas ng nuclear munitions at pagpapakita ng nuclear submarines at hypersonic missile system. Ayon kay Vladimir Putin, nananatiling huling option ng Russia ang paggamit ng nuclear weapons. Ngunit kinakailangan mapanatiling matatag ang nuclear capability ng Russia at Belarus dahil sa lumalaking pandiigdigang banta. Kabilang sa mga missiles na sumailalim sa test launch, ang YARS International Intercontinental Ballistic Missile, Zircon Hypersonica Missile at Sineva Ballistic Missile. Kasabay nito, muling nagpalitan ng maanghang na pahayag ang Moscow at ilang bansang kaalyado ng NATO sa Baltic region matapos akusahan ng Russia ang mga ito na nagpapagamit umano ng airspace para sa drone attacks laban sa kanilang bansa na maaaring itanggi naman ng NATO.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang showbiz o balitang artista.
0: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: Opisyal nang inanunsyo ng aktres at vlogger na si Alex Gonzaga ang kanyang pagbubuntis sa isang video montage na ibinahagi niya sa social media. Sa kanyang post, sinabi ni Alex na matapos ang halos 6 ng pagsasama bilang mag-asawa at 3 masakit na miscarriage, hindi sila nawala ng pananampalataya at patuloy na kumapit sa Diyos. Ganto pa niya, habang naghahanda sana sila para sa IVF, dumating ang biyaya ng natural pregnancy. Natanda ang tatlong beses na nakaranas ng miscarriage si Alex. Marami namang fans at kaibigan ang nagpaabot ng pagbati at suporta sa masayang balita ng pagbumuntis ng actress o vlogger.
0: Todo, balitang showbiz. Balitang showbiz.
2: Alas 11:55, takar man tayo balitang sports o balitang pampalakasan. Bumawi ang defending champion na Oklahoma City Thunder matapos pataubin ang San Antonio Spurs sa score na 122-113 upang itabla sa 1v1 ang kanilang Western Conference Final Series. Pinangunahan ni Shai Gilgeous Alexander ang Thunder sa kanyang 30 points at 9 na assist matapos mapigilan sa Game 1. Ang ambag din ni Alex Caruso ng 17 points mula sa bench habang may tiga 12 puntos sina Jared McCain at Cason Wallace. Sa panig ng Spurs, nanguna si Stephen Castle sa 25 points habang nagtala si Victor Wembanyama ng 21 points at 17 rebounds, 6 na assist at 4 na blocks. Hindi naman natapos ni Phil Amgard Dylan Harper ang laro matapos magtamo ng injury sa kanang binti sa third quarter. Nakaalpas ang Thunder sa fourth quarter sa pamamagitan ng 11-0 na ratsada bago tuluyang sinelyohan ni Gilgeous Alexander ang panalo sa huling minuto ng laban.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
1: Alas 11:56 na, sa detalye naman ang business news o balitang negosyo. Nagsagawa ang Department of Trade and Industry Aklan Provincial Office sa pamamagitan ng Negosyo Center Libacaw ng Negosyo Information na Caravan sa Barangay Kanawan, Libacaw nitong May 20. Ito ang lokal na pamahalaan at barangay council upang palakasin ang suporta sa micro, small and medium enterprises at mga nagdadais magnegosyo. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng publiko sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan para sa pagnenegosyo kabilang ang business registration, permits at licensing, consumer protection at mga oportunidad sa financing. Naturang caravan, tinalakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kani-kanilang serbisyo para sa pagpapaunlad ng negosyo sa komunidad habang nagbigay rin ng orientasyon ang Negosyo Center tungkol sa mga programang nakalaan para sa mga MSMEs.

0: international concern kaugnay ng pagkalat ng Ebola disease sa Central Africa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pagbabantayan ang bagong guidelines sa mga pinatupad noong 2014 Ebola outbreak habang ipaigtingin ang surveillance at screening sa mga biyaherong manggagaling sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang sa mga hakbang ang mas mahigpit na quarantine screening, i-travel health question at agarang isolation sa mga posibleng may sintomas. Nilinaw naman ng DOH na wala pang naitalang kaso sa Pilipinas at hindi dapat ikabahala ng publiko ang sitwasyon sa ngayon. Iginiit ng WHO na layunin ng pinakamataas itong alert level na magpalakas at koordinasyon ng mga bansa upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at hindi ito nangangahulugang may pandiigdigang pandemya na.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Mga katodo, alas 11:58 na at yung napakinggan niya. Ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. Sa muli kami, ang inyong mga naging tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
0: at katodong Curvy Representation ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwaon ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampiyado. Aksyon! Todo, aksyon!

Trudeau Banwa ita kalibo may ka Trudeau probinsya Taklan. Welcome sa toga pagpangalagad sa toga pagpaga ililiba sa pagpagayag ita programa nga todo aksyon. Nakarogad daw kita ita Biyernes. Ita 22 na kita Banwa sa buwan ita Mayo dagon 2025. Ura sa Banwa ro kagapaga abi abi agapaga padamyaw ita maidigan kag hapon na bega pagpabati sa toga bagasuki ga taga pagabati. Sa kabilgan niya Banwa ta kalibo kabagusan niya probinsya Taklan. Sa kutob bumagabutan ko ato kagapag pangalagad macro edition ni Tato kapag ililiba. Aro ako giginyo Banwa kapag welcome pag abi-abi pag padamyaw ita maayad ayad ga udro adlaw. Oy, kamusta sa ato niya mga katodo sa ato ka mga igmangod? No? Kamusta do ato niya adlaw ita Biyernes? Sa ato ka sang mga agama karon no? Nga adlaw mga katodo asa grabe kasingkay ga tiyempo makaroon iya sa ato niya Banwa ita kalibo. Naka man naman na bilog nga probinsya kra ita akin. Nakailabas na baga ruaton ka nga magkatodo ruaton ka mga kaibang huran magkaroon ka nga baga pang orazon. Hoy sa ato ka negosyante sa Bike Rakong Kalibo Public Market. Daw ka ba sa Bike Rakong Kalibo Shopping Center. Sa ato nga magkatodo sa ato nga mga bulantero banwag na katutok gid magkaroon ka nga udro adlaw. Ara ko gikinyo daw nga pag welcome pag abi-abi magkaroon ka nga baga panyempo. Samtang nagapupahuway ruaton nga negosyante kapinggid daw sa aton niya Kalibo Public Market. Daw ka ba naman sa Bike Rakong Kalibo Shopping Center. Daw kay matapos banwaro nangin masako man kaina ng mga oras ita agahon. Siyempre makaroon makachempo man niya makapupahuway makatodo. Apri para suman no para hindu na karagahapon sa uman. Ang mangin masako karang mga oras. Ang katodo kay siyempre magapanindahan na naman

0: Syamri, baru agak mga tricycle drivers, Novan, aga jeepney drivers. Aga pa dahil pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinag ka mga mayor gadaganon ita to aga banwa ita kalibo. Now, kama naman na bilog ga probinsya kay Takren. Siyempre, makatodo sa pinag ka mga terminals, no, iya sa to sa sentry ta banwa ita kalibo. Sa eastern, aga western part ko aton kraga probinsya. Aga makaroon kraga mga pang orason, aga po paway na to nga mga driver. Noro iba kra, nagawo ilaban. Sa pinag ka mga renderya, iya sa to sa banwa kra ita kalibo. Sa kabustaro atoy kraga pagbiyahe-biyahe makoro kraga adlaw ita biyernes makatodo sa aton kraga mga drivers nga nagatutok kay makoro kraga mga panyampo sa tag sa aton kraga terminal siya sa aton sa banwa ita kalibo.
1: May balita, may action, action.
0: Ato mga katoto ka mga imangod daw managa monitor sa tagsa-tagsa ng dagkabaga pa ni mga asang tamasako do iwan nato niya mga katoto sa pagka-preparar no ita anda ko nga ilabas makarong karaga unto arong iba nagapahilay-hilay na kay bago tapos ilabas no sa mga timprano pakaina nga nakadigamo iba nato makaroon no kay sige das pag nagapatigayon kara ita paggagaha bak ita paggagaha makarong karaga unto at ato na nga mga imangod sa mga wapaw na nakailabas kamulang bahala magka-preparar ay ta inyo karon nga ilabson makaron kag adlaw ita biyernes. Okay kami mga todor mga preparar magatod kinyo ay ta pila ka mga balita do gid kagadabo iya sa ato nga banwa ita kalibo aga bilog ga probinsya kay Takren nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag ililiba. Ano mga katodo ang makapartisipar sa itong pagpagayag magkaroon ka nga hapon? Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern na gusto ipagabot sa itong pagpangalag at magkaroon ka nga adlaw? Pwede ka muna nga makakomment sa itong kapag ililiba, pinaagi sa amon na Facebook Live sa

0: 88.5 FM. Huwag na maging mas updated ka mo, no, sa Managakadabo sa Anton niya probinsya. May automatic roll makatodo every time nga may inagabaga news and public affairs program. Ay mga breaking news yung datratardong radyo todo iya sa probinsya Katakan. Kung makabaton ka mo, no, ito notification. No, mga katodo, agud mangin mas updated gig ka mo sa Managakadabo. Ay sa Anton niya banwat kalibo ang gabugos na probinsya Itaaklan.
1: May balita, may aksyon.
0: Angani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ato ato niya pag iliba, makarong edisyon ito ato niya pag pangalagad. Kapigid daw sa ato niya mga Canon OFWs. Ama ka todo nga always gid daw, nagamonitor sa ato niya nga pagwaragwag. Okay, dayaman mga karag todo, nagaserbi ka nga source, no, ita information. Ita ato niya nga mga igmangod, no, nga mga OFWs. Ama ka todo, para nga bangin mas updated sanda. No, sa managa kanabu iya sa ato nga bilog na probinsya Itaaklan. Sa kinangdan, manging kaibahan sa Rodeca nga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Mga ililiba kita banwa, no? Sa ito kagapagpangalagad, makarong edisyon ni Tato kagapala tuntunan. Para sa pagatod, ito pinakaraga balita, no? Ginagaganabo sa bugos na ito niya probinsya. Nakukusan ka ito kagapag ililiba, pag-aibag kita siyempre, Tato niya mga Todo reporters. Ginagastandby naman banwa sa andakong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsa kita, no? Ito pinakaraga balita, direkta sa ito niya mga municipal police station. Sa bilog na ito niya probinsya, kara Itaaklan. Mga Todo, mga nagkaganabo nga insidente, follow-up sa naging patigayon. Ita ato niya mga reporters, no, sa mga insidente ginagkaginabo. Ayas sa ato niya banwat kalibo agabugos na ato niya probinsya kara Itaaklan. Ayas siyempre, noro pilaman ka mga balita, no, direkta sa ato niya munisipyo. Ita banwat kara Itaakalibo mga katodo, pila ka mga aktibidad. Sa naging patigayon, igabasya naman sa ato niya pag-ililiba. No, sa kabugusan ko ato niya pagwaragwag makaroon ka nga hapon sa ato niya pagpangalagan. Ilaban wa sa mga balita nga itong kapagatawat ligo pagkatataroon sa itong pag-ililiba makarong edisyon ni Tato kapagpagalagan. Sa ito niya police sa police regional office 6. May bago karama katodo nga ginabutang regional director. Makatodo kay si police brigadier general si Pino Ligan. Ginabailuhan na makatodo itabago na ito makaroon. Aga regional director ita police regional office 6 pinaagi. At kay police brigadier general Randol Patuanyo, no, dati anay nga spokesperson, no, ita ato niya Philippine National Police mga katodo. Ang imora magarondong nag-aakto nga regional director, ita ato nga police regional office 6. Katulungan ka na banwa, ita roday ka nagpagpungko, ita bago na ton nga regional director. Aga sa ton ka naga probinsya Katakan mga katodo. May pinaman ka mga chief of police, no, sa up-at ka mga banwa. Ita ato ka naga probinsya mga katodo nga gin-relieve. Makatodo ag temporary man ang naging transfer iya sa ton nga Aklan Police sa provincial office. Mataro na ton makatodo iya sa ton karaga pagpangalagan lalo karaga baga municipal police station banwa runggagin pang relief aray karaga baga chief of police makatodo ang naging transfer iya temporaryo sa ton nga Aklan Police sa provincial office. Kay Sandig Banwa sa information tagad naman ton apat no kabaga banwa nga sakop itaton karaga probinsya kabaga chief of police makatodo dorong gimbailuhan ang makatodo iya sa ton nga Aklan Police Provincial Office. Samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa ton nga pag-ililiba makaroon karaga edisyon ita aton nga pagpapangalagan. Aron day kakaina makatodo ginserbi na makatodo aron day karaga cease and desist order nakaroon sa may barangay baybay sa manwa kaita makato no may kantanan saray karaga reklamo ita pila kabaga residente aga negosyante mga mangingisda aga nagreklamo makatodo saray karaga encroachment o nakaroon sa may barangay baybay na particular sa Purok 1 no sitio ilaya barangay baybay sa banwa kara ita makato. Okay, kagapo na pima katodo ginpatigayo do de kara nga inspeksyon sa lasambit kara lugar no particular do aton nga local government unit ita banwa kara ita makato makatodo may kantanan sa ginapresentar naton nga balita makaroon kara edisyon ita aton nga pag ililiba. samtang sa pagkabain pila pa ka mga balita sa ato nga pagwaragwag bakarong edisyon ito ato nga pagpangalagad ano dahil ka mga katodo nga reklamo nga aton ka nga baton ay sa pila ka mga residente ita barangay Tigayon sa Banwa kara ita Kalibo ay sa concern nga ginapaabot ka aton

0: sa ginaaligar nga babaho karaga tubig di karon sa may irrigasyon habagapit sa sangka pabrika una sa nasambit nga barangay. Ay kala makatodo nga concern gin pabutra itaton karaga pila karaga residente karaga karon sa may barangay Tigayon sa Banwa karaga kalibo kaina katon. Posible no inaga masikaran mamasyaran naton. Ay karaga area makatodo parang masikyar no ruray karaga reklamo or concern no nga gin pabot itapila naton kabagay bangon. Una sa may barangay Tigayon iya sa Banwa Itakalibo. Samtang sa piyakabahin magkatodo sa ito kagapag ililiba magkaroon ka nga hapon pumagabot na itong duglinya ni Engineer Marlon Velas para ito nga chief kong Land Transportation Office iya sa ito sa probinsya Katakan sa may kantanan Banwa sa naging aktibidad kahapon naging patigayon particular Banwa Ronday Karanga Scholarship to Livelihood the Program o nga opisyal na naging lonsar kahapon iya sa ito nga probinsya Katakan aga kapin na 48 tanan no kabaga akanon arong natawan ka na Banwa Itachansa ay naka-avail ita Ronday Karanga Programa para ka na makatodo nga matawan no ita libre ang pagproseso ko anda ko kabaga driver's license ang mga katodo iya sa ton sa probinsya kara ita akin paano makatodo gin identify gin salang Ronday Karanga kabaga 48 ito no kabaga akanon nga maging qualified Banwa sa Ronday Karanga SLP Program ita aton nga Land Transportation Office kay makaroon mabaho da Banwa no gabulig para sa ton mga akanon yeah. Okay sa yun taman makatodo no kung pila imo karon nga gastoson makatodo no sa ray kaga pagbuo ita pila ka mga pila ka mga dokumento para nga maproseso ro imo kaga pagbuo itray kaga driver's license may libre da Banwa may libre kaga seminar may libre kaga theoretical driving course makatodo ang iba pa nga mga programa nga ma-avail nimo itray kaga 48 tanan ka mga individual magalin iya sa ton nga probinsya Katakan mga kaabyanan kay Sandy Karabanwa sa kay Engineer Marlon Velas aga Ronday Karanga sarang no nimo karanga maggastos makatodo isa nagaabot-abot ra sa 8,000 pesos pero Ronday Karanga mga kano no Ronday Karanga 48 aga slot no nga gintao iya sa ton sa probinsya Katakan aga katodo rumaga shoulder kara isa ro aton mismo nga Land Transportation Office mga kaabyanan sa panangalingan sa yaron Banwa sa ito kagapag ililiba no kung magabot na ito arong linya ni Engineer Marlon Velas arong nga ato nga LTO chip no kung ato nga probinsya Katakan para gamatawan na ito Banwa itadugang pa nga impormasyon arong ato nga mga katodo kapingid no sa ato nga mga akganon kinaga monitor sa ato nga pag ililiba sa gihapon mga katodo arong development sa kaso itapaga pamaril sa panimagay ni SB member Jerome Vega sa kaiging pabutsa Banwa ita aton nga naman siya PNP mga katodo nga may una na sanda nga perso na bentaras mga katodo nga nagbaril o sa rekraga panimagay ni naman siya SB member Jerome Vega pero sa gihapon mga katodo padayon paro ginahimo aga maidin karaga pagpagusisa mga katodo may kantanan sa nasambit karaga insidente aga nauna na karaga Banwa gagin pahayag itaton karaga pila karaga opisyal daw ita Banwa karaga ita malay partikular doanton nga sangguri ang bayan arong vice alcalde ita Banwa karaga ita Numansya mga katodo karaya gida tugyan gidno sa ato karaga PNP aga matutukan Banwa ron nasambit karaga insidente para nga maresolbar Banwa Ronday karaga natabo sa pagpamaril sa panimagay ito ni SB member Jerome Vega aga maswerte kara makatodo nga uwagid kara no ito may mga naigo aga pila ka mga membro ita pamilya nga una kara Banwa sa suod ko anak karon nga panimagay atag matabo Ronday kara nga insidente ako nagatariwan kara nga aga-aga una sa kaman si Sur sa Banwa Itnomansya mga kaabyanan
1: sa pananghalian todo aksyon
0: aga makatodo aron pila ka mga balita no nga toga pagatawat ligo pagatrataron at ato nga pag ililiba makarang edisyon ita ito nga pagpangalagad. Lagi po napadayon ka mga makatodo no, nga magkapadagay inyo karaga mga mensahe pila karaga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabos ato nga pagpagayag makaroon nga hapon kaya ato nga ito nga pagatawat ligwa no, sa kabugusan ka ito nga pagililiba. Siyempre mga katodo sa umana hindi gid pagkalipatan nga i-like i-share ato nga pagpangalagad makaroon karong nga hapon para mas mabo na to no, nga mga katodo arong makapamati maka-update ay tapila ka mga balita kapinggit daw no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba sa sagapo na para gamangin mas updated gig kamo no, sa managakanabo sa aton nga bilog nga probinsya kara Itakan paki palo no ramon nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 ba FM para automatic no every time nga may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news automatic na magabaton kamay notification mga katodo mga ibukada rin man wag amin sa aking padagas ato kagapagpangalagan lagi nga hapon na may kagapagpamati no kay Ma'am Lina Mercado una sa Sydney, Australia sa ato nga mga Canon OFWs kay Ma'am Elizabeth sa Germany good morning so, kaya gahon makaroon sa Germany una man kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Chili Tempura sa una karon sa Thailand ako naman kay Madam Bell Orzula sa Hong Kong likewise na sa kay Batch Apple Joyce Alonsaga yung nagapamati man makaroon ka nagapagapan yem handa na sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga Banwa katanuman siya no, sa Lagin Banwa kay Madam Sally Sinyeres sa mataga Barangay Baybay sa Banwa Tangalan siyempre una ka day Bro Rasal kay Papang Sani Sinyeres no, sa Isla Karait Boracay sa Barangay Yapa. Oh, nahidlaw man kita sa aton kagabaga amigo na karon sa Isla Karait Boracay. Yes, no, kay Sir Reggie Ribukan sa Barangay Mubo sa Balot Kalibo, happy viewing. Naman kay Rosel Digan, may dagi ka pagpamati. Kay Nonoy Abner Ostanbo, nagapamati. Makaroon na kasirtar si Nonoy Abner. Kamusta? Why ginta da? Kamusta mo ka na mitundong mangga, Nonoy? Oh, katamis-tamis nung mangga nga gintao ka ton kabiini Pugi Rini Dage. Oh, sagamat gida kay Pugi, no? Rini Dage. Oh, nga nagapamati. Makaroon una sa Kapitol. Oh, sagamat ta, sa pagtutok sa ato gagapag iliba. Makaroon ka na nga hapon. Sama na sa Kaiser Eric Lorenzo ha sa mataga Banwa kara Itabanga. Sa si barangay si Baliw nagamonitor sa ato nga pagpangalagay. Una sa ato nga mga negosyante sa Uyotrong sa Kainong Woody Navarra no sa ato nga mga negosyante una ta karne. Nagapopaway magkaroon siyempre una Kainong Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Sa Kainong Harley dito mas sa Harley's Bindong Guan. Kay Master Nonoy Nicolas San Elias Etery. Agaw na sa kay Sir Richard Gino Ambito galaga pamati man makaroon sa anton na pagpangalagad. Maayit ay gikaraga hapon na siyempre una kay ang punto Tori Untalan Puro. Naga monitor gid makaroon karaga baga panyempo sa anton na pag-ililiba. So sa anton nga amigo galaga pamati makaroon na si Bro Nonoy Romy Agustino no naga monitor makaroon na sa Banwa Karaita Malinaw no sa Barangay Sugnon. Iya sa aton karaga Kalibo Public Market. Bro, may gigay nga pagpamati. Aga may gigay nga pag-uilabas. No? Magkaroon karaga baga panyempo kay Bro Nonoy Romy Agustino. O naman na sa kay Nini Rosy de la Cruz Pailon dila sa Banwa San Cuartero sa probinsya Kangkapis. Happy viewing. Sa kay S, former SB member Longlong de Asis. Ano kabi ka init tong tiyempo na konsyal? O fiesta inaga sa Barangay Binaswerte daw wagi nagapamatsag si Sir Hamilton Cabales kon. Fiesta galit sa inyo naga sa Barangay Binaswerte sa Banwat Nabas. Happy, oh happy. Advance happy happy fiesta ha. Sa mga taga Barangay Binabista sa Banwat Barangay Binaswerte. Nauna sa Baluarte no, ni Sir Hamilton Cabales. Karaga pamati man magkaroon karaga baga panyempo. No, sinikaw, una sa Nabas. Or iya sa may barangay New Buswang. Nauna sa Cabales family. Ha? Good afternoon. Paraman siyempre sa kay Bro Yoloyo Garbo sa mga taga Global Pain. Ahid-ahid man karaga hapon. Nagamay giga pagpamati. No, sa kay Verhel Caetano. No, sa area kita Batangas. No, karaga pamati man magkaroon karaga pagpangalaga. Sa ato nga pagpangalaga. Oy kay Sir Roger Nagales. May giga pagpamati. Adi ba sir, ina ikaw sa barangay poblasyon no sa barangay hall. Okay kay si Sir Roger Nagales.
2: Yes go.
0: Ano naabutan pa natin mara no sa Northwestern Visayan Colleges. Okay, I think fourth year college sanda no sa criminology. Aga first year pa yung kita no pero nabutan nato ni mao kay familiar katon. Ano na kron nga hitsura no kay naga friend request si mao katon. Ay pagpamati ha, sa ato nga taga barangay poblasyon na council. Taga monitor una kay Uncle Epe no sa Cavite. Sa may diga hapon na may pagpamati. Siyempre kay Papang Bernie Ibisate sa mga taga-barangay Ugsod sa Banwa Itbanga. Aksyon! Nag-monitor man magkaroon ka naga mga panyempo sa ato kagapag-ililiba sa aton nga pagpangalagad. Aksyon! 27 minutos man wala kataliwan sa oras kara ita alas 12. Oras makatodatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ani ha, sa ato nga mga todo, sa ato nga mga igmanghon, at apingin sa mga mahilig una magkape. At dapat hindi ilang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurduhon naton yung kape nga aton kira nga ginainom. Ayrong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itato nga mga kagawasan. Ginarekomendar ginamo ro pag-inom ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya po na sa Raga Babacardong More Power sa Broadcast Center at sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Apoblasyon, Calibo, Aklan. No, kay maabo na to niya mga katodor nagpahayag, nagpapabutsyag kung ano ka-epektibo sa andang mga gawas. Pampisa nga Sunday nag-inom ita More Power. At kaparas gindi Auntie Jessie Marte nga sukit More Power. Ag nagapamati makaroon una sa Marty Family sa Ruas Avenue iya sa ton sa Banwa It Calibo. At siyempre happy viewing man at kay Mary Josephine Enriquez una sa may sitso Kagong A, Barangay Lalab sa Banwa It Batan. Ay Kabugaw gali. Barangay Kabugaw Batan Aklan. Aton Banwa nga pagpanumbalik garo aton nga pagdetalye at aton nga mga headlines nga balita. Duga ka mga mensahe nga gimpaabot aton nga mga igmahon. Balikan naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.
1: Kapag may balita, may aksyon. Toto aksyon.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrated Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo labatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Yan Samson Mag. Isda ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature.
1: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
11: Southphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagpagala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon.
16: Alis ka kapag pangalagad sa tao kapag ililiba, may 42 minutos manwa na kataliwan sa oras kara ita alas.
11: Todo aksyon.
16: Sadya po na, padaling ka po nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Ban.
11: Todo aksyon.
16: Ito gani pa naman, kapag minta ipa, kapag ipadala sa tao kapag ililiba, sa tao kapag pangalagad. No, kay paring Lionel Valencia sa Matagabarangay Istansya, no, nagpamati magkaroon. O dahil sa kay kagawad John John Fernandez.
11: Todo aksyon.
16: Kay Sir Victor de la Tonga sa naging banwa sa Numansya. Pwede pa add friend Kimo mismo. Abong Banjo la gagawa. Ay, pili alam daro guwapo, Sir Victor.
11: Todo aksyon.
16: Guwapo ay sigurado gigabukot ako ron.
11: Todo aksyon.
16: Okay, kay Pagdindis ng Clana Salvino sa Matagabarangay Istansya. No? Nagapamati makaroon. Sa ato nga pagpangalagad no makaragkaraga hapon sa ato nga palatuntunan o naman ha, sa kay aparta Bernie Clarite rong guwapo nga imangod no ni Lieutenant Colonel Attorney Binjo Clarite agaraga pamati igid makaron no sa ato nga pagpangalagad ag si Chasel Reyes ag siyempre sa guwapo kay Papang Bernie Ibisate.
11: Kapag may balita, may aksyon.
16: Aksyon. Special Drug Enforcement Unit Team. No? Ganagapamati makaroon. Una, kanday Police Master Sergeant Teddy Dalisay. At siyempre sa Team Loyal Itleso PNP. No? Kanday Police Officer Delgado. At sa kay Police Executive Master Sergeant Mainit. No? Ganagapamati sa ato niya pala.
11: Todo.
16: Aksyon. Ipamati man ah, kay Sir Ramon Munja daw dahil sa Baybarangay Bagto sa Banwa Karaytalaso kay Mrs. Na ang siyempre no, sana karoon nga Snappy no, mayad nga mekaniko no, ita Rockscan Motor Parts sa kay Jam Jam Andrada.
11: Aksyon.
16: No, nagpapamati pa karoon no, sa si Jam Jam Andrada na una karoon sa Rockscan Motor Parts na una. No, sa kay Giancarlo Sagwano, no, sa Amon, sa Banwa Karatnabas, mao nagakaon kuno karayta dinuguan.
11: Todo aksyon.
16: Piesta, hay, kung babay na nga mabagaro piesta sa Buenaswerte, kaon timan at dinuguan maka.
11: Todo aksyon.
16: Ay, abay na, pwede man na magkaon dinuguan bisang bukol man na karayta piesta.
11: Todo aksyon.
16: Asa na kaya magkatodo no, sa pagkataon, no, italigwa sa pila ka mga balita, no, gaaton ka nga pagkatrataron, no, pagkatawat ligwa sa aton, nga pag-iliba, sa ato kagapagpangan.
11: Todo, aksyon.
16: Aro ato kagapagpangis regional office 6 mga katodo, no? Hey, may una karagabag-o, no? Nga, agin butang nga, regional director ita ato na police regional office.
11: Todo, aksyon.
16: Okay, si police brigadier general Jose Pino Ligan, no? Mga katodo, pagabusyan. No, mga katodo, itabag-o naton magkaroon ang regional director ita PNP, kung matandaan na to, no, si Police Brigadier General Randol Patuanyo, rung nagserbi anay nga spokesperson itaton nga PNP, imaw makaroon, no, rung mag-aakto nga regional director ita Police Regional Office 6. No, anay imaw rung mag-abuos do kay Police Brigadier General Jose Pino Ligan, no, mga katodo, nga sandig karabanwa sa order na itaaton nga PNP chief nga si General Jose Melencio Nartatis Jr. Ang si Police Brigadier General Jose Pino Ligan ay iga-transfer mga katodo sa Directorate for Operation sa Tampo Krami mga katodo. Okay, order mga katodo, no, makaroon na karagadlaw na gagawa. Mga katodo, ang sarambangan ni naton, ngarong magabuhos ka na, mga katodo, is prodati na ito spokesperson a ita PNP nga si Police Brigadier General Randol Tuanyo mga kaabiyan.
11: Todo, aksyon!
16: Okay, siyempre, every time banwa nga may ina karagabalasahan daw sa ato kaga PNP, like sa ato kaga regional director, siyempre, gina-expecta naman na itong doon mga katodo nga may una man karon nga balasahan, no? Like sa aton karagabaga provincial director, sa aton karagabaga chief of police, mga katodo under sa regional office 6, no? Ko aton karaga PNP, ang ginagauman doon aton mga katodo, kasi siyempre pag once nga may ina karon nga bago, ang naga dumaga, itasang ka ahensya, expecta rin daw karon mga katodo, ibutang man karon nga mga tao, is aruan naman ng mga kaalyado, mga katodo.
11: Todo, aksyon.
16: So sa kadungan, mga katodo, no, itry ka rin bago ka rin order, no, sa kay General Tuanyo, iya sa ato yung karaga probinsya Katakan, although nga may mga information kita gada baton kay mga katodo nga may una, no, gabaga chief of police, nga temporary man, nga gin reassign anay sa ato nga Aklan Police Provincial Office.
11: Todo, aksyon.
16: Although nga, mga reassignment, ito gaga PNP, normal malada mga katodo, no, sa part ita aton kay gabay kapulisan, no, kay masamin aton makatodo, no, nga nababatian basi baga, no, mames interpretar ita aton nga mga igmangod nga pag once nga gin relibro sang kachip o pulisay mana basi mana kung nasangkot mana sa nano kay gabaga anuman
11: todo aksyon
16: kung no, no makatodo kay ruray kay gabaga chip o pulis na no, although nga wa pa kita ginatangdan although may aton kay idea kung sa design o ano kay mga banwa pero mas okay no nga mas official makatodo. Agarong information isa magaling gid mismo no sa tagapagpamaba ita aton nga Aklan PP.
11: Todo.
16: Pero ini sa mga katodo no apat ka mga banwa iya sa aton nga probinsya Katakan amang katodo rong ginna reassign sa bayan kala kung Aklan Police Provincial
11: Office. Todo.
16: Kada mga to na wala nga patimaan mga katodo nga porke aga gin transfer sanda alin sa rekra nga mga municipal police station paadto sa aton kala nga Aklan Police Provincial Office ay may una na karaga problema mga katodo.
11: Todo, aksyon.
16: Kapariyo sa inahambal permit aton ng mga kapulisan nga normal da banwa sa aton karaga mga opisyal ita PNP. Arong pag-reassign sa iba karon nga mga munisipalidad kama naman iya sa aton nga Aklan PPO ay normal da nangin practice da ita to karaga PNP.
11: Todo, aksyon.
16: Ang nga po sa mga katodo kay Daya based sa mga information nanton temporary malaman mga katodo kay mag-undergo sa schooling. Mga katodo, runday ka nga mga chief of police, nga aton ka nga ginapabutyag, iya sa ato kaga pagpangalagan.
11: Todo,
16: okay,
11: aksyon.
16: Okay, naga, no, makikabagasap kita, no, makakuha kita information, no, sa ato nga taga pagpamaaba, no, ita Aklan PPO, mga katodo, for confirmation pagid, no, although nga kaina, may nakita na kita, no, mga katodo, nga, mga picture, no, itry ka nga mga chief of police, no, like kaina, nakita na to, no, si Police Captain Conrado Espino No, kaya dati anay nang inhepe, itatoy ka naman ng Shopee.
11: Ito, ito, aksyon.
16: No, nagpahintoy mo kayo na, no? Aga, intoy mo, karasabay banwa, kara ita, bata.
11: Ito, ito, aksyon.
16: No, magkatuloy, gaman naman, no? Although, nga, doon man duminsay ka ako, naging padagang, or mag-aakto makaroon, aga OIC, itatoy ka gabatan PNP, isa si Police Captain Conrado Espino, mga ka-aksyon.
11: Ito, ito, aksyon.
16: No, kayo, kayo na, nagpadagang, kaya taminsay ka na, gin-confirm na ton. No, pero, amba na, iwa pa man mo, kara ita, kwan, halin mo sa Iloilo. Pero dahil nga nagligat na gin, no, pila minuto pag commercial ta, no, nakita na to, no, nagmaidi na imaw, nga into imaw, no, mga katodo, sa Bataan Municipal Police Station.
11: Aksyon!
16: Aurora yung kalaga iba, no, like, madalag, no, mga katodo, agarong banwa ita makato, agaro aton kalaga isla ita Boracay.
11: Aksyon!
16: Agar na malaman makatodo, no, kay mag-undergo, no, sa badaton, schooling. Aron dai kraga baga chief of police, itray kraga baga banwa nga aton kraga na mentionar, no mga katodo, iya sa ato kaga pagpangalagad, makaro ka edisyon ita ato dia pala to.
11: Todo, aksyon.
16: Aron dai kraga katodo, aron ga pila ka baga alen? Masud ka? O, pwede man. O, oh, dalagi, o, mga nangan, kung kay sekreto mga nangan, no? Si Tita Lilian, no? Sa updates, sa nato karaga problema nga no gagin reklamo baga sa may part ita barangay baybay no sa banwa kara ita makato
11: so
16: laman na to naruray karaga ta parte no itray karaga programa ka party laman da or normal nga programa sa part ato karaga baga official ita PNP regular no nga reforma itray karaga organisasyon mga katodo roday karaga baga reassignment sa anton nga mga kapulisan. Dalagi dahil sa mga pagpangalagad, no, di ba kaina, gintratar, no, ita programang todo komentaryo agang tutukin kaina, no, si Katodong Lilia de la Cruz, no, inaikron sa problema sa may barangay baybay, no, sa banwa karita makato, may kantana, no, sa rekaraga reklamo, ita mga residente, negosyante, mga mangingisda, no, sa encroachment, sa rekaraga barangay baybay, una karon sa nasambit ka lang nga barangay.
11: Pero
16: nito sa makaroon makatodo, no, ginserbi na rung cease and desist order, no, sa nasambit ka lang problema, action taken, ita LGU, aga barangay baybay council, mga katodo. Sa iyo tarong pila ka baga impormasyon, pinagi sa report ni Katodong Lilia de la Cruz.
11: Radyo Todo Live Report! Report!
16: Live, no, sa pagatod ita balita si Tita Lilia de la Cruz. Tita Lilia, good afternoon.
14: Yes, good afternoon, Katodong Reynaldo.
16: Okay, plan, imong kwan, aron, oo, aron, para suabi, para suabi.
14: Para suabi. Oo, maayad-ayad nga, odro-adlaw sa aton nga mga katodo, no, so... Sa na-mention mo gani, katodong Reynald kaina, mga pasado alas 11:30, formal gon nga gin-serve, no? Gin-pa-receive, wrong cease and desist order. Halin sa aton nga Office of the Mayor, against sa daywa ka mga Taiwanese national, oo, nga sandararong developer, no? So, ita area nasa may... Purok uno si Chu Ilaya sa Barangay Baybay sa Banwait Makato matapos nga makitaan it kaabo-abo nga violations sa gipatagayon kahapon nga inspection kung aton nga Municipal Engineering Office kama naman kung Municipal Planning Development Office kung aton nga Menro and of course kay bahaman no aton nga Barangay Captain Barangay Baybay si Kapitan Ramela Pilayo kasi Reynald. So kahapon, insigida pagkahapon, since nga agahon abigin patagayon dong inspeksyon, mga pasado alas 10 siguro kahapon, no? And then pagkahapon, gin papanaog agin recommendation, it ma-inspection team, joint inspection team, and then kaina nga ra, it utruad lang mga pasado alas 11:30, gin serbigon dong cease and desist order sa... against kay Mr. Shen Ping Li, Mr. Stephen Chen, sa bangod sa mga violations like white mga local or national permits like or clearances, like naghalin sa barangay, barangay clearance, kasi pero pag excavate mo kung gugta, nga makaroon kagapad niya area, katulong Reynald, need more mga clearances halin sa ating DNR.
16: ECC.
14: Yeah, may ECC pa roon, and then like may mga installations sa big date, ginatawag nga nga sewerage system. Installation ito, may mga tamburo nga gin-install na nga raan na katong direction pag wagid it dagat. So, rondo yun, violation man. And of course, Clean Water Act naton, isama to sa violation since nga rong mga inakad abi nga bagas halin sa area haig to na dagin dos gid magapit sa dagat. Agin ano gid aron eh gin dos gid ito. Actually ko May 19 nga tong nga scenario, hindi ut ang ani maagyan.
16: Okay.
14: Kay nagbukid gid arong bagas and then tubi on dayon. So rong mga usually pag agahon abi una aron, rubay-bay agrong nabitas. Ay syempre, this boundary kita abi maron eh. Pero mga tawo ko nagajagin no pakadto pa kare. So iba, parang hasal dito sa boundary. Eh di ka diretso kay nakatumpok rong bagas.
16: Naharangan.
14: Oh, na ano naharangan yun rong agagyan. And kaina pag agto naton although natapan yung gidban ima, pero syempre kitan gihapon ni mo rong bagas nga ito nga gintambak nga. Aro ibaw niya ni ginanod yun pa pagawod. And dato rong time nga nakitaan ko mga pumuguyo, particular gid, kumagapit sa baybay.
16: Itong problema.
14: Itong problema dahil nga nag-brown rong tubi. So, from shoreline, pagto sa gawod, mga 5 to 10 meters siguro raana nga kagaparon it pag-brown itubi, no? So, ginkabagakan, particular gid, it mga negosyante, it hatchery. Kaya rong iba, bago nga deliver, doon ada mga spawner, bago ganapabutok pag ang manandaro, nagkinangan na doon malimpyo nga tubi, kapasaka itubi halin sa dagat, may andaro niya mga tubo halin sa dagat na pasaka ono tubi nga imaw ron rong magiging source at ang tubi man para sa mga sugpo. Ron ang dangin kabagakan because siyempre bukod it matinaw, okay, and may latak gid aron gantong it nang tapo-tapo bagang ra imaw gantong it bagas.
16: Ang sandagi dro numero uno nga apektado.
14: Yes, at the same time agahon aghapon abiri karon nya area hay pagaligsan gid ron una it mga residente.
16: Oy kaagi pa ko dati perigos
14: na karon. Oh, so although di karon yang imaw, di karon yang area, pero naggaptagon imaw dahil sa kabaskugon man itsugog. Gindagagon imaw itsugog kung sa inyo area mapailaya man imaw mapailawod at nagataob. So, rung anang discoloration itubi, hay visible gid, sa ngagan nga nagadapya, naghanug-hanug, at rumumbak na ginatawag, nagbaskog baga rumumbak. Kaya rung mga nakatumpok nga baga sa imaw mo na anang nga ginaanod pabalik. Itong bag, that is why nga nag-brown gidrong tubi. So, sam dilog ron sa mga reklamo it mga pumuguyo or mga particular gid mga tag-iay tachiri bangod sa kabagaka mananda nga buko man abi it hangaw rong kapital ka todong Reynald sa pagbakapilat agagi makaroon nga kapital ka kung ga-operate ikaw it hatchery like sa mga sugpo. So, nag-abot sa itagupangod it aton nga barangay.
16: Pero prior natin talis, aware man tarong barangay may una ko nga project kaya gina-upload
14: ni karong sa area. Actually, ako aware man ako eh. Dahil doon nga area abingar na ay said ko nga kilala ko marutag iya and may info man ako regarding karon dahil ako matangani nga pag-aside karon it una
16: resort.
14: Hay i-develop pro yon as resort, inland resort or whatsoever, basta resort. So, kapag kumanaming idea, since para man sa turismo, at the same time, employment man eh, kasi sa barangay bye-bye, income man gihapon, it barangay, pagmadayon. Pero, rayon yan eh, kung nagtaliwan niya itong mga dinomingo, although nakitaan ko rong, rong pagbago baga dahil nagtapan yung tabi, naghawon, naghayag, dahil di karon abingaw na eh, kung aron ho, medyo mga ana it mga handagupang baho basta magamuri karon nga area sa may suba nga area agiya sa piha kay makaron man may mga puno pa ron it niyog aga abo nga mga basta mga wild nga nga mga puno so pilang adlaw naghawan kaaliwalas ra imo nga ano so sabi ko basta gam pisagon gid mat ana rong kwan pag develop it area nga maging resort so mga pilang adlaw pag gid nagtaliwa nangawa ako nga may nagaporma ko tanang parang tangke so magin kot magin tambak kot ang para mga pilapil baga patangki gid nga raho so ano baga makunda sang isip so ra ako matanga nga pagdumdum sa nga ganya sa private property and then kumbaga hay wa man it ano eh actually wa man it may mga complaint ako nga nabatian ko
16: no
14: gale rung problema ito sa may baybay ta mismo doon yung nagka problema kat nag ukay sanda na excavate sanda it ng bagas ina sa baybay nga side nga gugta ang igtot ananda gintos dos sa may baybay sa dalang pasigan gid ana nga nag-encroach gid agad matuo dahil nga kagayo-gayo taro ana nga kwan kagapad gid ang
16: party maligin sakop o taro patiro baybay nga party
14: nga dapat yung hindi gid matagid so royon kahapon sige patagayon nga
16: Inspection.
14: Nakita ang mga violations. Gintawan sa Dakatodong Reynald, it's 72 hours to comply at i-submit do mga kinahanganan ng mga requirements, no? So, rung tanan ano nga activities, no? Actually, kaina, naintindihan man natin itong mga trabahador ito, operator, it ang mga bakho, na may movement, gid matakaina pa, nag-akad patasanda. And then, nung ito na akong nga nag-report, nga nag-video ako, gin-park nanda, nalatahog mat-ana nga siguro, sa isip nanda nga basi ko makitaan niya nag-operate.
16: Operate.
14: Dahil naintindihan ko man nga, since nga sanda trabahador, wa man kan dapat it mando anda nga amo or order nga stop ana dahil wa pa man igdit na receive nga sis and this is order don daya nga mga Taiwanese national so kaina around 11:30 so gin pa receive na no rong sis and this is order indi gid anay wala nang movement gin pa no gid ana gin pa stop totally no rong dong activities ro mga heavy equipment na ito ipa withdraw la anay pa pull out no para malikawan gid nga may una nga mga movement sa gabi or whatsoever kasi I don't know kung pabantayan. I do maraan ang recommendation. Actually, recommendation is joint team nga dapat pabantayan sa barangay, no? And at the same time, kung ato nga municipal Makato MPS, nga mag-monitor una, no? Kung may any movement nga igapatiga yun. So, since nga may una nga, this is cease and this is order, mas dapat nga may una nga gabantay.
16: Oh, si Kapitan man di ba kina nagpa-receive?
14: Yes. Mm-hmm. Oh, si Kap man mismo ro nagpa-receive it order. So actually rong mga dayang nga Taiwanese national kaina may na istorya ako, may ikatigo mat ana magtagalog, no? So willing
16: man sa sana ka bisan di anti Tagalog hay. Sana ka man sa Boracay.
14: Istorya nga mga personal hindi kita kantigo pure ano kita kun ano matangaling bahay ro Cantonese or whatever pero may gintawagan imaw ratura Ray Stephen Chen ra ko niya na istorya nga kilaga galingan ni Dindin so ray ra kong istorya nga kantigot ana magtagalog so gin explain ko man kana so amba ko antayin niyo na lang sir na i-serve ngayong araw no yung kung ano man ang order from the LGU Makato and then comply niyo na lang so willing naman
16: so matabo ka na tita Lil sa while ga gina process ng darong pila ka baga violation nga ma-comply nanda
14: stop
16: anay ro kwan
14: yes operation walang movement walang kung ano man yung mga himuon activities sa area since nga na-receive man nanda dahil igto man sa order nga gina immediately gina ginapabawag ug gidrong
16: pag so after matag ma-comply nan daro mga requirements kira wa ta problema
14: once
16: continuous mata
14: dito nan daro mga dokumento nga kinahanggan para sa andang operation and then maayos nan daro problema nga andang gintuga igto sa area so mas probably matawan mas dai clearance depende ron sa kung ano man ro pag-assess kung aton nga DNR in particular of course kung aton nga local government unit of Makato. So, siyempre kay baha magkaroon nga barangay LGU Katodong Reynald para man ma-guide, maano ginsanda na maayos man kay bukon niyang abi at sa katawar na provision, mga mananagat sa matuod ng
16: game. Unagid na pang
14: abihian. Inagid na abir pang abuhian, no? Nakita agad na akong kaina rong ano, dong may taksay nga si Nani Rosita, nga nagkagawa ka. Bukon niya at gisi, wahak, gitaraanda nga gambat. Dahil nga, inagid na timingan niya, abi na dahil sabi niyo mga bato. May ito tagali sa tunga,
16: inanod yun at kwan.
14: Siyempre masugog. Inanod yun aro mga dagag ko nga debris, it mga, ano, it cemento. Nga, siyempre pinilit nang daro, naiwang matgaguno, unip, nga para alsahon, pinilit nang nga hilahon, dati siya nga wahak gidrong gambat, nga wak pa sa datadakpan. Kay wak mat madakpan, kay wahak man imo nga gambat.
16: Okay.
14: So, kabay nga magiging magserbi nga leksyon man da sa ibang mga barangays ka Todong Reynaldo.
16: Ah, may ganiro ko ano? May ganiro LGU Makato no madasig do anda ko nga action ka Tita Lils?
14: Oo, actually pagkasayod mat agagi nanda nga may mangkaron nya mga complaint kay nagabot kan da anda man yagi nga agtunan kin inspect. Adunon nya nakit ano kompleto gid man, kompleto nga
16: wa
14: gid. Kompleto gid sa violation no.
16: Ah, di ba ko namat may mga LGU kita nga after inspection, mabuhay pa taro recommendation na naging
14: pabuha. Oo, raya. Outright eh, no? Pagkatapos kahapon it ng ano, it inspection, nagpag-uwa it recommendation, and then the recommendation, sinabat yagi ko at ng LGU Makato, nagpag-uwa gagit, cease and desist order, because sayod nanda kung maunuraan ng epekto sa environment, kapingin sa ato niya mga mananagat nga apektado gito ang pangabuhian sa nasambit niya area katodong Reyna.
16: Okay, sige.
14: Okay, so rundo yun rong pinakaulihing pinaka-update, no, sa sitwasyon sa may purok uno si Chu Ilaya sa Barangay Baybay. May kangtanan sa ginareklamo nga encroachment or illegal nga operasyon it pag develop no it area sa nasambit nga area para sa Todo Action. Ako man si Katodong Lilia de la Cruz ng Radyo Todo kaibigan.
11: Radyo Todo Live. Ritabang may balita, may aksyon. Aksyon. Todo aksyon.
16: Salamat sa report ni Katodong Lilia de la Cruz. No, update sa nagkaraga ginareklamo ng encroachment una karon sa may barangay Baybay. Sa Banwa Karaita Makato, no? So, gasaludo kita ha, sa atong local government unit ita Banwa Karaita Makato.
11: Toto, action!
16: Sa pagpanguno ni Makato Mayor Langkoy Mationg, no? Sa madasing karaga aksyon, no? Gimpamatian niya, gi. Aron day karaga sentimento, reklamo, itato niya mga apektado, una aga mga residente.
11: Toto, action!
16: Una aga mga mananagat, mga negosyante. Ama Katodo, kay right after do inspection kahapon, may una gagi kada nga recommendation ang makaroon kaina kada adlaw gin-implementar, gin-serve aron day kada cease and desist order mga katodo. So, makaroon, no? While nga gina-process, gina-comply, dapat kada nga ba requisitos mga dokumento waanay kada movement, no? Sa nasambit kada nga area. So, kung matagay matalanda, no? Ga, maproseso, aron day kada nga pila kada nga dokumento una, no? Depende ron, no? Mga katodo sa pag-assess, itapila natin ka mga ahensya, like rato yung kalaga DNR, no? Mga katodo, ang iba pa ka mga ahensya, may kantanan, no? Sa nasambi ka problema, una, sa may barangay Baybay sa Banwa It.

0: May 6 minutos manuwa na kataliwan sa oras ita alauna sa hapon. Ibang-ibang partner ko, wa ka na kapamahawa kapag hindi na kapailabas. Nalilipat kita ho, mibis na napipindot na ton, doaton, kaya nga anting-anting yan, nalilipatan na ton. Ano na ton, haroon nabili na ton, ano yung mga minuto, no? Ito ito kagapag-ilibas, ito kagapag-warag, wag magkaroon ka na hapon. Action! At todo, no? Yes, ito kagapag-ilibas. Haroon pila ang kamagabalita, no? Nga, wala ton matratar, wala ton matawat ligwa sa ito kagapag-pagalagan. Ay naga, no? Basi magabot na ton, dong linya ni Engineer Marlon Velez. Aro aton karang LTO chip, no? Kung aton karang probinsya, sa aton karang scholarship to livelihood program or SLP, no? Nga official na pati gayon, ya sa aton karang probinsya takan in particular sa Banwa Ita Calibo. Partner na to nasa technical science si Katodong Jan Albert de la Cruz. Pagkita nga mag-ilibati, ah, may hinaga pa, may sabado pagkita nga edisyon ni Tato nga pagpangalagan. Aton natin karang aton kagapag-ililibas, aton kagapag-pagayag sa programang Todo Action. Ato man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Ang inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best, try and more power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: May powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500! Garantisado!
5: Epektibo!
6: Para mismo!
5: DTX 500!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
6: Yung may D3!
5: Makakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: The station with the best music. Best music.
15: I love the music.
16: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapag sick

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500! Garantisado,
5: epektibo,
3: para mismo.
5: DDX 500
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
1: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
1: Kapitisan na ka.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
8: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro service. serbisyo. RoJGM Finance Corporation ay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
9: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
12: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Cheers sa barkada nating
3: night shift,
2: OT,
3: breadwinner.
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa labas ka. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: The station with the best music news and information 88.5
10: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Ethereal Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio,
5: my family history ba na kamuos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500! Garantisado, efektibo, Aramis DDX 500,
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Pagbilisan na magka.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. Ag kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon Kalibo. May mga branches man sa Sityo Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
8: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
13: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rog testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan? Oh,
5: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal. Akala ko toothpaste, yun pala

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawaw git ang benepisyo ra ng gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayra ninyo nga ro anang benepisyo nga ray abo kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po ko nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo for the best variety of music.
12: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5. Radyo. Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwa daudlaw, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: Ethereum Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
6: Tatay?
7: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Ang sikreto ng kutis na blooming.
8: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli.

0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento at mga katanungan. Ito na po yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo lang 0969-226-9623 ang ating po namang numero.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang balado doon ang mga kaibigan. Itawag nyo na yan 0969-226-9623 ang numero. Pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan mga kaibigan. Tawag nyo na. At syempre pa mga kaibigan, available na ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar. Kailangan nyo lang po hanapin ang ating po namang produkto na sa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Para doon sa naghahanap na talagang matapang na rice coffee mga kaibigan. Yan po yung ating tinaguriang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar mga kaibigan. Ipagtanong-tanong nyo na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At syempre huwag din pong kaliligtaan mga kaibigan ang ating po namang bagong-bagong sabon. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores din sa inyo po namang mga lugar. Another caller. Okay, first caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Apo. Pangalit po, Kuya Boy.
0: Hello po, nanay. Sino po sila?
1: Si Sinayda Hormiliosa, Mendoza Hormiliosa po. Taga Kalibo, Aklan.
0: Kalibo, Aklan. Nanay Sinayda. Okay po. Ilang taon na po kayo?
1: 70 po.
0: 70? Okay po. Nanay, kayo po umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Very good.
1: Opo. Mga 2 years na po.
0: Opo, very good po nanay. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakikinig po kami araw-araw sa tama nyo. Bumili kami sa kwan, sa drugstore. Kasi yung anak ko gusto talaga mag-kwan, makainom.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bedridden.
0: Bedridden.
1: Sabi niya, Mama.
0: Opo, bedridden po yung anak po ninyo. Bakit po bedridden po yung anak po ninyo?
1: Kasi po, noong nakuha po siya, bali natumba, nagkapilay, hindi na siya nakakuha.
0: Hindi na nakalakad?
1: Nakalakad.
0: Ilang taon po siya, nanay?
1: 53.
0: Okay. So hanggang ngayon, bedridden po siya?
1: Hindi na po, kasi siya yung nagkuhan. Lagi po kasi siyang kuhan, nakikinig sa programa nyo. Sabi niya sa akin, Ma, bili ka ng rice coffee, baka sakali. Sabi niya makabangon daw siya, o kuhan, makalakad. Ayun, nakaupo na siya, nakakabangon na siya mag-isa.
0: Dahil po sa?
1: Galing po sa rice coffee, kasi yun ang kanya.
0: Wow! Wow! Nandiyan po ba siya, nanay? Pwede po ba natin makausap siya?
1: Kasi PWD kasi po siya, Kuya Boy.
0: Hindi po nakakapagsalita?
1: Nakakapagsalita po, kaso lang utal-utal.
0: Nakikinig
1: po siya ngayon.
0: Nakikinig siya ngayon? Opo, sige nanay. Ikaw na lang po yung
1: Ano po? Hello?
0: Hello po?
1: Hello po?
0: Hello?
1: Ito po siya.
0: Sige po.
1: Sorry.
0: Hello, hello po. Si Kuya Boy po ito.
1: Hello. So, help po.
0: Okay, nanay. Nanay, opo, sige na po. Okay lang po. Baka po mahirapan pa po siya. Nanay, yung po bang problema niya sa pagsasalita ay dahil po doon sa disgrasya sa kanya?
1: Hindi po, kasi konsya parang kuan ba siya? Ayaw bang may cerebral paralysis siya?
0: Okay. Tapos natumba pa?
1: Tapos, nang lumakuan, yung malaki na siya, natumba siya, mga edad siya ng mga 51 yun, natumbas nagkapilay. Eh, pinahilot, kaso lang, lumala hanggang di na siya makakuha. Di na niya maikilos yung kamay niya.
0: Mm-mm.
1: Hanggang nangayayat, ayun.
0: Tapos narinig tapos narinig niya po yung narinig niya po yung programa natin. Narinig po ninyo.
1: Oo po. O kasi araw-araw siya nakikinig eh.
0: Salamat
1: sabi
0: po.
1: Sabi niya sa akin, Mama, sabi niya, bili ka nga ng rice cookie. Baka sakali sabi niya makabangon daw siya, makalakad. Eh ngayon eh, nakakabangon na siya mag-isa, saka nakakakuha na siya, nakakatayo.
0: Wow. Wow. Very good po, Nanay. So malaking bagay na po pala yung naitulong po sa kanya ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo. Dalawang taon na po kasi kami minum ng rice. Eh,
0: wow.
1: Nung nangkan ko na mainam yung produkto nyo, yung rice coffee, pati ako, umiinom na rin po.
0: Tama, Nanay. Tama yon. Nanay, kayo, ano po yung mga, ano, nagbago po sa inyong kalusugan? Ano po yung napansin po ninyo, Nanay Zenaida?
1: Ay, yung mas pa na yung tulog ko. Dati kasi hindi ako halos makatulog. Madaling araw na bago ako maka-idlit. Tapos maaga pa ako nagigising. Ayun, ay ngayon maganda na yung tulog ko.
0: Wow. Wow. Very good po, Nanay. So ngayon po, Nanay, halos po kumbaga pareho na kayo ng anak po ninyo na natutulungan ng ating rice coffee. So, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon sa pag-iinom ng ating rice coffee? Kayo pong dalawa?
1: Tatlo po.
0: Tatlo?
1: Eh, very yung tatlo po ang po, kasi Kuya Boy, parang yung kwan ko ba, sa umaga, yung 25 in 1.
0: Very good.
1: Tapos, sa tangali ay yung 14.
0: Tama.
1: At sa gabi.
0: Very 14. Good. Very good. Very good po yun, Nanay. Ayan, tama po yan.
1: Ayong tanong ko lang po, Kuya Boy, kung pwede niya mag-inom ba ng gatas?
0: Opo, Nanay. Wala naman pong problema. Okay naman po yung gatas. Nutrition din po yun. So, okay lang po yun. Pero, Nanay, kung halimbawa, rice coffee lang ang meron po ninyo, kumpleto na po kasi rice coffee lang, kumpleto na po. Okay naman po yun, Nanay. Wala pong problema.
1: Yun lang po, tanong ko kasi nag-i-insure siya.
0: Yes, okay po yun, Nanay. Wala pong problema yon. Wala pong problema yun, Nanay. Kahit nga po may iniinom siyang gamot galing po sa doktor, kung meron pong reseta ang doktor sa kanya, wala pong problema yon, Nanay.
1: Oh, mayroon nga po. Eh, kaso, nung nag-iinom na siya ng rice coffee, nabawasan yung maintenance niya. Mm-hmm. Kasi, anim na klase yung gamot niya. Ay, isa na lang natira nang mula nag-inom siya ng rice coffee.
0: Mm-mm. Very good po yun, Nanay. Basta, ituloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, at kung meron pong mga meron din pong mga tao dito, mga gamot na iniinom siya galing po sa doktor, pwedeng-pwede rin po, Nanay, na umiinom din siya ng ating rice coffee. Okay po?
1: Papiro po kami, Kuya Boy, na may maintenance.
0: Ano po yun?
1: Pariho po kami na may maintenance.
0: Opo.
1: Kasi may maintenance po sa high blood. Siya eh, yung parang vitamin sanggub yun ba? Sanggub yun.
0: Opo. Sige po, Nanay. Basta po, Nanay, ituloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Oo. Pag hindi siya nakainom ng rice coffee, parang kwan siya.
0: Mahina.
1: hindi na siya mapainom lang kahit na anong kwan, 3-in-1.
0: Maraming salamat po, Nanay. Basta po, araw-arawin po yung pag-iinom. Opo.
1: Pag may pumupunta dito ng kapatid ko, yun, binigyan ko sila ng kwan, iniinggan niyo ko, inom tayo ng rice coffee.
0: Dapat lang po, dapat lang. Tama po yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo, Nanay, ha? At ituloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee para kahit po papano, di ba, maano natin, kumbaga, mapagpatuloy po naman yung paggaling po ng anak po ninyo, Nanay.
1: Opo.
0: Okay?
1: Okay, makinig naman kami ulit. Every 6, the size ng
0: Gabi.
1: Yun, apo. Nakikinig kami dati. Oo.
0: Ano pong, ano pong pangalan ng anak ninyo? Ano pong pangalan ng anak ninyo?
1: Ria.
0: Ria, Ria. Okay. Ano pong apelyado?
1: Oh, Ria.
0: Ria.
1: Vincenza Hormeliosa.
0: Hormeliosa. Okay po.
1: Opo.
0: Sige po, nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo, nanay. At mag-iingat po kayo. Ano, nanay? Nanay Sinayda, marami sa ating mga taga-Kalibo Aklan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas ngayon, hindi pa umiinom ng ating rice coffee. Nakikinig sila ngayon. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila na hindi pa umiinom ng rice coffee?
1: Yung masasabi ko lang sa mga hindi pa nakakainom ng rice coffee, eh, umpisahan na nilang magkwan, mauminom ng rice coffee. Dahil maganda sa kwan.
0: Tama po.
1: Nakakatulong, nakakakuan ng kwan, yung karamdaman.
0: Maraming maraming salamat po, nanay. Nanay, thank you very much po sa pagtawag po ninyo, ha?
1: Salamat din po. Ay, nakontak ko. At tagal na kami nag-contact. Hindi kami makapasok.
0: At least ngayon.
1: Salamat sa pagtawag, Kuya Boy.
0: Yes.
1: Akala ko kung si...
0: Sabi ko nga po, nanay. Sabi ko nga po, nanay. Mag-text lang kayo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Okay po yun sa amin.
1: Okay.
0: Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you. God bless, Nanay Sinayda. Salamat po sa inyo. Bye-bye. And hello po kay Ria. Salamat po kay Ria. Salamat po. Maraming salamat.
1: Bye-bye daw.
0: Bye-bye. Ria, salamat. Nanay Ria, thank you. Mag-iingat ka lagi. Magpalakas ka. Magpalakas ka, Ma'am Ria. Magpalakas po kayo. Inom lang kayo lagi ng rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Hindi mawawala. Pangabang buhay na po, Kuya Boy.
0: Thank you very much, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye po, nanay.
1: God bless.
0: God bless po. Mag-iingat po. Ang kaibigan si Nanay Zenaida at si Ria na meron pong kumbaga ilang taon po na naging bedridden. At dahil po daw sabi po na kanyang nanay ni na si Nanay Zenaida sa patuloy po ng pag-iinom ng rice coffee nakakabangon ng mag-isa si Miss Ria. Malaking bagay po, mga kaibigan, na 'di ba? Tuwang-tuwa si Miss Ria, hindi lang siya makapagsalita ng kasi utal-utal daw dahil may parang may problema sa kanya pong pagsasalita. Pero ang kagandahan po dahil sa matagal nang naging bedridden si Miss Ria, ngayon po ay nakakabangon ng mag-isa dahil po sa pag-iinom ng rice coffee araw-araw. Kaya sabi ni Nanay Zenaida, panghabang buhay na namin to, Kuya Boy. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan naman to, Kuya Boy.
0: Yes po. Sino po sila?
2: Yung taga-subaybay mo, Kuya Boy, na makulit, di ba sabi mo sa akin noon? Di ba tatawag ako ulit?
0: Tama. Apo, ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Leonie po.
0: Leonie. San Jose Occidental Mindoro. Okay po. Nanay Leonie, ilang taon na nga po kayo?
2: 71 po.
0: 71. At umiinom na ng rice coffee si Nanay Leonie?
2: Opo, Kuya Boy, 1 year na.
0: 1 year na. Ano po yung ano? Ano po, nanay, yung ano? Yung tawag dito, yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay?
2: Ay, una po, Kuya Boy, kasi narinig ko sa inya sa mga testimonya na ang rice coffee ay magaling daw sa katawan.
0: Tama.
2: Maganda po sa katawan.
0: Tama.
2: Kaya po nung narinig ko naman sa radyo, sabi ko, sige, try ko nga na bumili. Sabi ko nga po, kaya ngayon, Kuya Boy, umiinom po kami. Kaya lang, Kuya Boy, kararating ko lang, Kuya Boy, na bumili lang rice coffee sa, ano, sa Softstar. Mm-hmm. Ang problema, Kuya Boy, wala naman palang sabon pa sila.
0: Wala pang sabon. Sa iba pong mga lugar, sa ibang mga butika dyan sa inyo, na-try nyo na po?
2: Wala po, Kuya Boy. Galing na ako sa Sever's Pharmacy, sa South sa lahat po ng pharmacy, Kuya Boy, wala daw po silang sabon. Hindi naman daw po nila alam doon, yung pala may sabon daw pala ang rice cookies.
0: Oh, okay, sige po. Nanay, San Jose Occidental Mindoro, wala pang sabon. Okay po. Wala okay. pang sabon. Okay, kukulitin.
2: Sabon.
0: Kukulitin natin yung...
2: Kaya, kaya kukulitin talaga
0: sa akin. Makakulitin
2: sa akin.
0: Yes, talaga. Sabi ko nga din sa ating mga... dito sa ating programa, kapag wala pang sabon dyan sa inyong lugar, tawagan nyo ako at pagalitan nyo si Kuya Boy. Kuya Boy, wala pang sabon dito. Bakit naman wala? Ano ba, Kuya Boy? Okay lang po. Okay lang po yan. Bo.
2: Alam mo, kahit hindi ko pa yan nasubukan na sabon at saka hindi ko pa yan nakita. Mm-hmm. Alam mo, dinipuno ko na yan sa mga kapitbahay namin, kaibigan, kakilala. Pag dumating ka ako yung sabon, mag-share ako sa inyo dahil kasi sabi ni Kuya Boy, maganda raw yun sa katawan.
0: Opo, maganda po talaga. Opo. Sige po, nanay. At again, ha, nanay. Oh. Sa ganito, simula ngayon, sa mga susunod na araw, kasi pagkatapos ng programa natin, sasabihin ko na rin sa ating mga deliveries, kukulitin ko rin sila na sasabihin ko na lagyan na doon at papapagalitin ako ng ating mga kababayan, lalo na si Nanay Leone, magagalit sa akin dahil sasabihin ko na papalagyan na dyan ng sabon, tapos lagyan nyo na. Kapag wala pa, nanay, sa mga susunod na araw, lalo na next week, halimbawa next week, wala pa, tawagan nyo po ako, kagalitan nyo na po ako, nanay.
2: Maghintay po kami.
0: Apo. Nanay, yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta?
2: Ay, okay naman po sa Yabay. Ay, ano, tatlong beses sa isang araw na nang ginagamit.
0: Thank you.
2: Kuya Boy, kasama na nga po ito sa aming budget. Sabi po ng aking anak, Nay, basta pag wala ka ng rice coffee, bili ka kagad. Sabi po niya.
0: Ay, wow naman, mahal na mahal ka ng anak niyo, nanay. Very good naman po.
2: Kasi nga po, Kuya Boy, one year mga kaming gumagamit nito. Mula nang nagsimula po kaming gumagamit, Kuya Boy, awa ng Diyos po, wala naman kaming mararamdaman kasi nga masigla po ang aming katawan, tapos wala kaming iniindas sa katawan.
0: Correct.
2: Naging siya po ang katawan.
0: Yes, yun po yung sinasabi natin, nanay, na yung ating rice coffee ay hindi lang po para maibsan yung ating mga karamdaman. Ito po yung proteksyon sa ating po namang kalusugan na maging malayo tayo sa mga karamdaman na pwede pong umatake sa atin at sumira ng ating kalusugan. At yan po yung nangyayari sa inyo sa patuloy po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee. Wala kayong, kumbaga, wala ni minsan na mga karamdaman na mararamdaman kayo dahil protektado po kayo ng ating rice coffee. Nutrition po kasi ito. Yun yung sinasabi ko na kapag tayo po yung umiinom ng ating rice coffee, sapat yung nutrition sa ating katawan. So, lumalakas yung ating immune system. Lumalakas din yung ating resistensya. Na sinasabi natin ng ating resistensya, yan po yung, tsaka yung ating immune system, yan po yung gwardya ng ating katawan na hindi tayo mapasok ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwedeng sumira po sa ating po namang kalusugan. So, ganun po talaga, nanay. So, nararamdaman po ninyo, kaya po kayo ay patuloy na umiinom ng ating rice coffee. Ano nyo po ba? Natikman nyo na po ba, nanay, yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa nga po, Kuya Boy, kasi pag nagtatanong ako doon, lagi daw nauubos.
0: Laging nauubos yung ating 25-in-1. O, sige. Naubos na. Sasabihin ko din sa deliveries natin na naubos na. Pero dati yung nanay, meron.
2: Opo. Kasi nga, kung minsan ka, Boy, ay Kuya Boy, pag yung pumupunta nga ako doon, eh, alam nyo, ang binibili baga ng mga customer, kung minsan 10 boxes. Dahil kasi nga po, malayo daw po sila sa... Ito po po, mga... Yes. Opo, marami po kasi bungil, Kuya Boy.
0: Kasi...
2: Dahil malayo po sila dito sa bayan.
0: Yes, tama nga naman. Nagpapasiguro na sila kasi isahan sila kung pumunta ng bayan. Kaya opo, maramihan na talaga yung binibili po nila, tama?
2: Opo.
0: Ay, very good. Sige po, nanay, hayaan po ninyo. So, nauubos ka agad yung ating 25-in-1.
2: Opo, Kuya Boy.
0: Yung ating 14-in-1 plus 1, kumusta naman?
2: Okay naman po, marami silang stock.
0: Marami silang stock. Yun lang 25-in-1 ang nauubusan na. Saka yung sabon. Yung sabon, Kuya Boy, yung sabon! Huwag mong kakalimutan, Kuya Boy, yung sabon. Okay, nanay. Noted po yan. At wala pong problema kung kakagalitan niyo po ako. Tawagan niyo po ako, Kuya Boy. Sabi mo meron na. Bakit wala pa, Kuya Boy? Okay po yun, nanay. Thank you very much po. Tulong po ninyo yan sa ating lahat, nanay. Thank you. Maraming salamat po.
2: Thank you po din,
0: Paul Boy. Yes, mag-iingat po nanay ha. Huwag anong maglalabas na medyo sobrang ano pa.
2: Sobrang init po din. Amen.
0: Yes, hayaan muna na tumila yung init bago lalabas ng bahay. Nanay, salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat.
2: Thank you po.
0: Bye-bye. Thank you. God bless po, nanay. Thank you. Balitaan niyo po ako ulit, ha? Opo,
2: yes,
0: salamat.
2: Mama.
0: Opo, salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladundunan. At again, pwede rin po kayong mag-text ano po, at kami po yung tatawag po sa inyo. Kami po yung bahalang tumawag sa inyo, mga kaibigan. Text nyo lang. Okay na po kami doon. Kami nang tatawag. Kung halimbawa wala po kayong pantawag sa amin, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numero. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
3: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
4: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
3: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
4: Bangon ako ng bangon.
3: Opo, tapos?
4: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo.
3: Mm-hmm.
4: Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
3: Tama po yan.
4: Kasi ako, nasubukan ko na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
6: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee.

0: Biotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee ang ginamit rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockin' Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na na, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Life Extension Iloilo, you can contact any of the branches and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: May powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500! Garantisado!
5: Epektibo!
6: Para mismo!
5: DTX 500!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Makakats, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: The station with the best music. Best music.
14: I love the music.
15: Best

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yeah.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.